0: All right, so Brother John is now on air. Hello, bro.
1: Hello, bro. Good morning.
0: Yes, good afternoon, bro. Good afternoon. More
1: good
0: power.
1: Good morning. Yeah. You're not a businessman.
0: Yes. Say, shout out to you, bro. Kumusta?
1: Oh, kumusta? Okay. Okay, ako na kay nainit yung panahon.
0: Yes, bro. It's 38 degrees Celsius. No? Karon na,
1: grabe ka init.
0: 38 degrees Celsius.
1: Makalipong.
0: Yes, bro. So, we are now on air live sa atong programa. Takanginan.
1: Naka-live na, bro.
0: Oh, yes. Naka-live na, bro. Okay. So, now, igniters, Brother John is now on air. So, Sister TL, right here. Greetings, Brother John. Kumusta? From North Chattel.
1: Kumusta, kumusta? How are you? Mga igniters, kumusta?
0: Yes. So, Brother Kirk is with us. Magandang hapon, kapatid John.
1: Bakit hindi ako nakabasa kanina ng mga messages? Hindi ko marinig yung... Yeah. Sinong nagsasalita kanina, bro?
0: Basig hinay imong net, bro.
1: Wala. Wala man. Marinig ko yung mga sa YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nag-YouTube din ako eh, kanina. Siguro may problema eh. Pero, ko.
0: Sounds clear, man.
1: So okay
0: Sister,
1: lang.
0: Sister TL replied, mabuti, mabuti, mabuti kapatid.
1: Okay, good to hear that.
0: So, Brother Kirk is sending hearts. Magandang hapon, kapatid John. From North Bellingham. It's now North Bellingham.
1: Okay, bro. Just let me know kung pwede nang umpisahan, ha?
0: Okay, bro. Okay, umpisahan mo na, bro.
1: Sige.
0: Okay, okay.
1: Okay, so magandang araw po sa lahat, mga igniters, mga kapatid. Kumusta po kayo lahat dyan? Ito sa amin, napakainit po. Grabe, sobrang init. At maraming mga bagay-bagay na yung kaguluhan sa sinit. Kung maririnig mo yung mga balita, nako, very toxic. Okay, so, iniisip ko last few days ago, ano kaya ang magandang topic para sa June? So, since June, no, known as typhoon season, plus graduation season, so everyone is building something, no? A career, a marriage, a family. So, naisip ko, siguro dito tayo sa libro ni Mateo, no? The kuan kanang Mateo, Moko Mateo. Bago ang lahat, bro, mag-pray muna tayo. Our most gracious and loving God, lumalapit po kami sa inyo ngayon with open hearts and ready minds. Maraming salamat po sa inyong salita na nagsisilbing ilaw sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Hinihiling po namin na buksan ng inyong banal na espiritu ang aming mga mata upang makakita, aming mga tainga upang makarinig, at aming mga puso upang maunawaan ang nais ninyong ituro sa amin ngayon. Tulungan niyo po kami na kaming hindi lang makinig, kundi isabuhay din ang matutunan namin upang ang aming mga buhay ay maitayo ng matibay sa inyo, ang tanging pundasyon na hindi gumuguho. Sa pangalan ni Jesus, amen.
0: Amen.
1: So, ang topic po natin ngayon ay matatagpuan sa libro ni Matthew, no? The book of Matthew, chapter 7, verse 24 to 27. Yung mga supporting verses po natin ay makikita sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 13, Psalm 127, verse 1, and 2 Timothy chapter 2, verse 19, and Luke chapter 6, verse 46 and 48. So, ang main passage natin ngayon ay galing sa Sermon on the Mount. Ito yung pinakamahaba at pinakakumpletong turo ni Jesus na nakatala sa gospel sa loob ng tatlong kabanata. Tinuruan ni Jesus ang mga tao tungkol sa mga values ng Kingdom of God. Kung paano dapat maging ang isang tunay na mananampalataya, paano magmahal ng kapwa, paano manalangin, paano alagaan ang mga ari-arian, at paano makitungo sa Diyos at sa ibang tao. Nang malapit na niyang tapusin ang napakalakas na mensaheng ito, hindi lang niya inulit ang mga sinabi niya, nagbigay pa siya ng isang malinaw at hindi malilimutang halimbawa para ipakita ang pagkaiba ng mga totoong sumusunod sa kanya at ng mga nakikinig lang. Alam niyang maraming tao ang makakarinig ng kanya mga salita, pero hindi lahat ay isa sa buhay ito. Kaya nagkwento siya tungkol sa dalawang tagapagtayo, dalawang bahay, at dalawang magkaibang resulta. Sinabi ni Jesus ang mga ito sa mga taong sanay na sa pagtatayo ng mga gusali. Kilalang kilala niya nila ang kanilang lugar. Karamihan sa Galilea ay mabatong lupa at may mga tuyong ilog, tinatawag na wadi, na mukhang ligtas at patag sa halos buong taon. Pero nagiging mabilis at malalakas na agos kapag bumuhos ang malakas na ulan mula sa mga bundok. Para sa kanila, ang pagkakaiba ng pagtatayo sa bato at sa buhangin ay hindi lang kwento. Ito ay tungkol sa kaligtasan, tungkol sa seguridad at pagiging matatag. Sa buong kasaysayan, kitang-kita ang pagkakaiba ng mga estrukturang ginawa para tumagal at mga ginawa lang para sa panandaliang panahon. Alam na ng mga sinaunang tagapagtayo na kung ano ang nasa ilalim ng lupa ay mas mahalaga kaysa kung ano ang nakikita sa ibabaw. Halimbawa, ang mga dakilang lungsod noong unang panahon, ang iba ay itinayo sa malambot na lupa o nagbabagong lupa at umaasa lang sa ganda o laki. Kapag dumating ang baha o dumating ang lindol, kagaya kahapon, o gera, gumuho ang mga ito at nakalimutan na ng lahat. Pero ang iba, tulad ng lungsod ng Jerusalem o ang mga dakilang templo sa sinaunang Egypt, ay itinayo sa matibay na bato na may pundasyon, malalim at maingat na ginawa. Marami sa mga ito ay nakatayo pa rin hanggang ngayon. Libo-libong taon na ang nakalilipas. Patunay na matalino ang pagtatayo sa kung ano ang hindi gumagalaw. Ganun din naman ang ating buhay. Ang ating pamilya, trabaho at pananampalataya ay parang mga gusali. Araw-araw naglalagay tayo ng mga bato at pumipili ng pundasyon. Ipinapakita sa kasaysayan na kahit anong itayo sa mga panandaliang bagay tulad halimbawa ng yaman o katanyagan o pagiging sikat o sariling lakas, sariling kakayahan, ay siguradong guguho balang araw. Pero kung ano ang itinayo sa Diyos at sa kanyang katotohanan ay mananatili magpakailanman. Hayaan ninyong ibahagi ko sa oras na ito ang dalawang sikat na gusali na nagpapakita nito ng malinaw. Una, ang Leaning Tower of Pisa sa Italy. Sinimulan ito itayo noong 1173. Gusto ng mga nagtayo nito ng maganda at matangkad na bell tower. Pero may malaking pagkakamali sila. Ginawa lang nila ang pundasyon na 3 meters ang lalim at itinayo ito sa malambot at mabuhanging lupa na hindi kayang buhatin ang bigat ng gusali. Bago pa Manila matapos itong itayo, nagsimula na itong kumiling. Sa paglipas ng daan-daang taon, muntik na itong gumuho at kailangan pa ng napakalaki at mahal na trabaho para lang maisalba ito. Sikat ito ngayon actually, hindi dahil matibay ito, kundi dahil ito matatag. Mali kasi ang pundasyon nila simula pa lang. Inkumpara natin ito sa Great Pyramid of Giza na itinayo mahigit 4,500 years na ang nakalilipas. Ginawa ito ng mga taong nakakaalam ng halaga ng pundasyon. Pinatag nila ang matibay na bato, kumukay ng malalim at inayos ang bawat bloke ng maingat. Nakatayo ito sa kabila ng mga giyera, lindol, bagyo at daang taon ng panahon. Ito pa rin ang pinakamataas na gusali na natira mula sa sinaunang panahon at matibay pa rin itong nakatayo hanggang ngayon. Bakit? Kasi matibay, malalim at hindi gumagalaw ang pundasyon nito. Ito mismo ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hindi kung gaano kalaki o kaganda ang itsura ng buhay mo, kundi kung ano ang pundasyon nito ang magpapasya kung tatagal ba ito o hindi. Examples mula sa Biblia at buhay. Una, ang dalawang tagapagtayo sa Matthew 7 verse 24 to 27. So basahin natin ulit ang ating pangunahing talata. Kaya't ang sino mang nakikinig sa mga salita ko at isinasabuhay ang mga ito ay parang isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, umapaw ang mga ilog, at humihip ang hangin at humampas sa bahay na iyon, pero hindi ito gumuho dahil nakatayo ang pundasyon nito sa bato. Pero ang sino mang nakikinig sa mga salita ko at hindi isinasabuhay ang mga ito ay parang isang hangal na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin, bumuhos ang ulan, umapaw ang mga ilog, at humilip ang hangin at humampas sa bahay na iyon, at gumuho ito ng buong buo. So, pansinin ninyo mga kapatid. After Typhoon Odette, or the latest is the Typhoon Tino, no? Dito na lang tayo sa Typhoon Odette into 2021. We're in two houses stood side by side, no? Makita natin ang same ang hangin, ulan, one belt on cement post, one belt on sand near the beach. The storm didn't destroy the houses, the foundation did, no? Our Lord Jesus Christ says, your life is like that house. The storm is coming. But the question is, what's under your life? Pagkasabi, no? Parehong nagtayo ng bahay ang dalawang tao. Pareho silang may parehong layunin, kaligtasan, masisilungan at matitirhan. Pareho rin silang hinarap ng parehong bagyo. Ang ulan, baha at hangin ay dumating sa parehong bahay. Hindi pinili ng bagyo kung sino ang tatamaan. Ang mga bagyo sa buhay. Ano ang mga bagyo natin sa buhay? Sakit. Pagkawala ng mahal sa buhay, no? Problema, tukso at pagkabigo ay darating sa bawat isa sa atin. Mananampalataya ka man o hindi, ang pagkakaiba ay hindi ang bagyo. Ang pagkakaiba ay ang pundasyon. Ang matalinong tagapagtayo ay hindi lang nakinig sa mga salita ni Jesus. Ginawa niya ang mga ito, humukay siya ng malalim at inilatag ang kanyang pundasyon sa kung ano ang hindi gumagalaw. Ang hangal naman ay nakinig din sa parehong salita, pero itinuturing lang itong magandang payo. Bagay na pwedeng pakinggan, pero hindi kailangan isabuhay. Nagtayo siya sa kung ano ang madali, kung ano ang mabilis at komportable sa buhangin. So, yun po ang problema sa atin ngayon, no? Ang katotohanan, storms are not optional. They will come, no? Pakita naman natin ang katotohanan. Ang bagyo, hindi mo pipiliin, darating talaga. So ano yung mga halimbawa ng bagyo natin sa ngayon, based sa experience natin, no? May mga financial storm, no? Biglang walang trabaho. Hapon yung mga may lumapit sa akin dahil biglang nabaon sa utang, no? Pamilya, mag-asawa, yung anak na suwail, no? Pasaway. Yung health, kalusugan, yung kapatid ko, kagaya ng kapatid ko, for example, mamahal, magkasakit, no? So, yung pananampalataya, no? Pagdududa, nasaan ang Diyos sa mga panahon na okay pa ang buhay, ay hindi na alala ang Diyos, no? Pag may mga problema, may mga challenges na dumarating, saka pa nila maalala at tatanungin pa na saan ang Diyos. So, makita natin mga kapatid, no? You cannot stop the storm, but you choose the foundation. Ang buhangin ay kagaya ng feelings, money, tradition, mabuting tao. Sabihin mo, mabuting tao ako, no? Yan ay mga taong nagtatayo ng bahay sa buhangin. But yung rock equals Jesus from his words only. So the wise man built on the rock. Ang tao matalino sa bato nagtayo. So, importante talaga, no, makinig, no? Hindi lang makinig, kundi tumutok. Halimbawa, naririnig mo o nababasa mo o alam mo, no? Ilang bisit tayong sinasabihan don't text while driving, no? Huwag mag-cellphone habang nagda-drive. Pero ginagawa mo pa rin, o ginagawa pa rin natin, pakikinig na walang pagsunod equals buhangin. Yung sinabi ni Jesus na gawin sa Santiago 1, chapter 1, verse 22, halimbawa, si Noah, di ba? Si Noah gumawa ng arko bago pa bumuhos ang ulan. Sa Hebrews chapter 11, verse 7, hindi siya naghintay ng baha bago sumunod. Kung hihintayin mo pa ang bagyo bago magdasal at magbasa ng Bible, huli na. Halimbawa, sa atin, sa Church of Christ 33 AD, ang unang iglesia sa Acts chapter 2 verse 42, nagsabi, sinabi niya, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Walang pope, walang credo, walang idinagdag na instrumento, basta narinig nila si Jesus sa mga apostol at sinunod. Kaya sila tumatag sa panahon kahit inusig. So yun ang importante, mga kapatid, no? So ano ang buhangin ngayon? Ang buhangin ngayon, for example, kulturang buhangin, lahat naman nagsasama bago kasal. Normal na yan para sa karamihan sa nakita natin sa paligid. Yun yung problema ko actually dito sa mga kapatiran natin. For example, no, kahit saan naman siguro, malalaman mo na ay hindi pala sila kasal. Ay, nagsasama pala sila. So parang normal na sa kanila yan. So parang nagbibuild sila sa yung pundasyon nila is parang nasa buhangin. Yung damdamin, for example, damdamang buhangin. Naramdaman ko na kalooban ito ng Diyos para sa akin. Yung feeling, yan yung feeler kayo, o feeler ka talaga, no? Feeling mo lang yan. Yung religyosong buhangin, for example, no? 1,000 years na kaming nagbibinyag ng bata, pero hindi naman inuutos ni Jesus. So, halimbawa, ang pagsasama sa pundasyon lang ay kilig at feeling, gumuho pag dumating ang problema, ang pananampalataya na tuwing Linggo lang guguho pag dumating ang pagsubok, no? Sa verse 27, at nakila ang pagkabagsak, malakas at bigla ang pagbagsak, makikita ng lahat. So, importante, mga pangalawa, mga kapatid, si Jesus ang tanging tunay na pundasyon. Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Walang sino man ang makapaglatag ng ibang pundasyon maliban sa inilatag na si Jesu Kristo. For no one can lay

parang hangin. Lahat ng ito ay parang buhangin. So si Jesus lang ang bato. Hebrews chapter 13 verse 8, sinabi niya, He is the same yesterday, today, and forever. Siya ay kahapon, ngayon, at magpakailan ay pariho, magpakailan man the same. Ang kanyang mga pangako ay hindi nabibigo. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Ang kanyang katotohanan ay hindi nagbabago. Kapag itinayo mo ang buhay mo sa kanya, itinatayo mo ito sa kung ano ang walang hanggan. Pangatlo, mga kapatid, si Daniel. Isang buhay na itinayo para tumagal. Isipin niyo po si Daniel sa Biblia. Dinala siya bilang bihag sa Babylonia, isang lugar na puno ng huwad na Diyos, tukso at panggigipit para baguhin ang sarili niya sa sumunod sa nakakarami o nakararami. Pero sinasabi sa Daniel chapter 1 verse 8, nagpasya si Daniel na hindi niya dudungisan ang sarili niya sa pagkain at inumin ng hari. Itinayo niya ang buhay niya sa salita ng Diyos, hindi sa kung ano ang sinasabi ng hari o ginagawa ng mga kaibigan niya o kung ano ang madali. Nang magkaroon ng utos na bawal manalangin sa ibang Diyos kundi sa hari lang, nagpatuloy si Daniel na manalangin ng 3 beses sa isang araw, gaya ng dati niyang nakasanayan. Nang ihagis siya sa yungib ng mga leon, nananatili siyang matatag. Bakit? Kasi ang pundasyon niya ay ang Diyos. Nananatiling matibay ang buhay niya sa kabila ng lahat ng pagsubok. At ginamit siya ng Diyos para baguhin ang mga bansa. Pang-apat, ang maling pagpili, pagtatayo sa buhangin. Nakikita rin natin ito sa buhay ng mga taong itinayo ang buhay nila sa tagumpay o sarap ng buhay. Kapag maayos ang lahat, mukhang ayos naman sila. Pero kapag dumating ang problema, kapag nawalan sila ng trabaho, nagkasakit o naghirap ang buhay, gumuguho sila at nawala ng pag-asa. So ang pananampalataya nila ay totoo lang kapag magaan ang lahat. Nagtayo sila ng buhangin. Mga kapatid, mga Igniters, araw-araw kayo at ako ay nagtatayo ng ating buhay. Bawat desisyon na ginagawa natin, bawat gawi na nabubuo natin, bawat priority na itinatakda natin, bawat salitang sinasabi natin, ito ang batong inilagay natin sa ating gusali. Isang tanong lang ang itinatanong sa atin ni Jesus ngayon. Ano ang pundasyon niyo? Ito ba ay ang inyong nararamdaman? Ang inyong trabaho? Ang inyong pamilya? Ang inyong pangalan? O ito ba ay si Jesucristo at ang kanyang salita? Para maging built to last, umatibay at tumagal hanggang dulo, kailangan nating gawin ang ginawa ng matalinong tagapagtayo. Una, humukay ng malalim. Hindi lang kilalanin si Jesus sa kwento, kundi kilalanin siya ng personal. Basahin ang kanyang salita, manalangin, at lumago sa pananampalataya. Pangalawa, sumunod. Hindi lang makinig sa sinabi niya, kundi
isa buhay ito

0: ang pagsunod ang patunay na totoo ang inyong pundasyon. Yan ang pinakamalaking challenge sa buhay natin. Pangatlo, magtiwala. Kapag dumating ang mga bagyo at darating talaga ang mga iyon, whether you like it or not, alalahanin natin na hindi gumagalaw ang bato. Hawak kayo niya, no? Hawak tayo niya. Tinutulungan tayo at dadalhin tayo hanggang dulo. Ipinapaalala sa atin ng awit 127 verse 1, kung hindi ang Panginoon ang nagtatayo ng buhay, walang silbi ang pagod ng mga nagtatayo nito. Kahit anong itayo na wala ang Diyos ay hindi tatagal. Pero kung ang itinayo sa Kanya ay mananatili magpakailanman. So ito yung challenge natin, mga kapatid. Magdesisyon tayo ngayon. Itatayo natin ang ating buhay, ang ating mga buhay, pamilya, trabaho at kinabukasan sa matibay na bato, si Jesucristo. Sa ganitong paraan, kahit anong dumating, mananatili tayong matatag at magiging belt to last tayo, mga kapatid. Okay, so ito yung mga ilang mga tanong na pwede nating gampanan as Church of Christ. So, what am I hearing? Am I filtering Jesus' words? What am I doing? What? Anong isang command, no? Anong isang utos ang ipinagpapaliban natin sa mga hindi pa o nakikinig pa lang at gustong magiging isa sa mga privileged soul, no, na nakakinig sa plan of salvation ng ating Panginoon. For example, sa baptism, sa Mark 16:16, or pagpapatawad, kasi ito yung isa sa pinakamahirap na challenge natin, no, struggle natin sa buhay, yung pagpapatawad sa mga taong mahirap patawarin. Pero yan ay dapat lang, kasi hindi naman tayo dapat, o sa totoo lang, hindi tayo karapat dapat sa pagpapatawad ng ating Panginoon, no? So ano ang tatayo kung dumating ang bagyo ngayong June? Tatayo ba ang buhay ko? Yun ang isang tanong, no? So the rock is not a religion. The rock is a person, and that is our Lord Jesus Christ. In 1 Corinthians chapter 13 verse 4, you don't build on church, you build on Christ. When you build on Him, even the storm becomes proof that you're strong. So tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama, nasa langit, maraming salamat po dahil kayo ang bato ng mga panahon, ang tanging matibay na pundasyon na hindi nabibigo. Inaamin po namin na madalas ay nagtatayo kami sa mga bagay na panandalian lang, mga bagay na nagbabago at gumagalaw. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ngayong araw, pinipili po namin na itayo ang aming mga buhay sa inyo. Tulungan niyo po kaming humukay ng malalim sa inyong salita, sumunod sa inyong mga utos at magtiwala sa inyo sa lahat ng panahon. Kapag dumating ang mga bagyo, ipaalala niyo po sa amin na kasama namin kayo. at ligtas at matibay ang aming pundasyon sa inyo. Naway maging matibay at tumagal ang aming mga buhay, hindi lang dito sa mundo, kundi hanggang sa walang hanggan. Hinihiling po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. So, thank you. Thank you, bro. Napagandang mensahe, no? So, salamat sa uplifting message, bro. Yes, bro.
0: Glory to God, bro.
1: Yes, amen. So, our lives is, as Brother John said, that our lives is like those houses, no? That built with the care and purpose of the solid foundation of Jesus Christ. No? So, through obedience igniters, no, to His word, no, we can stand of all trials. We ignore, if we ignore this this way, however, we build just like the foolish man who built in his house on the sun. No? So thank you. Thank you, Brother John, for that well encouraging lesson. So amen. So you have last words, Brother John, for our listeners right now.
0: Bro? Bro?
1: Yes, bro. You have last words to our listeners who are listening right now here.
0: Yes, mga igniters, sana po patuloy tayong makikinig at sumabay makinig at magiging excited, parati na makinig sa Ignite radio program ni Brother Elizar Arcelia. Ito po'y napaka gandang pribilehiyo po sa atin dahil sa mga ganitong oras, for example, na libre tayo, at least meron tayong pagkakataon na magiging fully nourished sa salita ng Panginoon. Kasi ito naman ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating gawin, imbis na gagawa ng mga bagay na walang kabuluhan, ito po ay napakaganda. So, sana makapag-invite tayo ng mga non-believers, kasi iniisip din natin kung paano tayo makapag-reach out, hindi lang within the believers, no, kundi yung mga prospect na talagang kailangan din nilang makarinig sa gospel, no. So just keep on inviting, sana dadami pa tayo at maraming makikinig at mainganyo rin sa salita ng Panginoon. By the way, sa bro, sa ngayon, umuwi lang ako dahil nag-open tayo ng Bible Study Center doon sa isang nearby dito, no, sa kabila, sa Danao. Sa Danao. So, kasi mag-umpisa na ang klase, so naisip namin na isa itong napakagandang opportunity na yung mga young people makapag-invite ng mga kapwa, mga classmates, no, mga kaibigan, at imbis na doon sila mag-muni-muni sa tabi ng dagat, tapos alam mo na ako anong ginagawa doon, walang kabuluhan, no, yung napakabata pa, tapos magpapayong lang doon, magharap sa dagat ng napakainit, tapos yung lalaki at babae, makita mo, parang niisip ko na imbis na doon sila, doon na lang sa center, no, at least yung kuan nila, free time nila, makapag-share tayo ng salita ng Panginoon.
1: Oh, napakagandang ano yan bro, gawain.
0: Mm.
1: Upang mapalapit sa Panginoon, lalo na sa mga katulad na edad na yan, yung mga young ones.
0: Yun. Yes. Mm-hmm. So ito, so, actually itong platform na ito bro, isang napakaganda, this is a very paano kanang napakagandang opportunity para sa pag-reach out sa mga tao, no, para at least kahit papano, no, kasi ito naman yung ano eh, ito, nakikita ko ito yung isa sa mga pwede nating gawin para yung prayer ng ating Panginoon na yung Great Commission, diba? Go. So, kahit dito tayo, pwede natin ma-reach out ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan. So, sabi ko, well, ganda itong ano, platform na ito, kahit papano, diba?
1: Worldwide, ang ano natin.
0: Worldwide. So, ang sa atin lang is makapag-invite tayo. Ako, hindi ko kasi alam kung paano. Alam mo naman, like boomers tayo. Pero, ang sa akin, kaya na-appreciate ko yung kung ano yung programa mo. Alam ko kung gaano ka ka-busy, bro. Kasi, self-sufficient ka, no? Parang, sabi ko, kahit pa paano, may time pa rin si Brad Ercilia, no? Na mag-reach out. Alam ko naman na pag nasa company ka, required ka to work overtime, yeah. No? Hindi mo pwedeng, kasi hindi ka, one, pag-employed kasi, hawak ng boss mo ang oras mo. Pero meron ka pa rin time to reach out, di ba? Para sa mga, ano.
1: Thanks God.
0: Oo. Kaya, congratulations bro. Hinahangaan ko yung ano mo, yung ginagawa mo.
1: Anyways, this 4 hours bro, sa atin to. So, lalong-lalo na sa dyan, sa Compostela, no? Na-mess ko yung mga kapatiran natin. No?
0: Yung pagbiyahe mo pa, di ba? Yung pagbiyahe mo galing sa work, traffic, ang ano. Nako, ang hirap. Tapos ang sobrang init pa. Galing pa ako sa labas, no? Whole afternoon, doon kami doon sa Danau. Tapos, inahabol ko yung oras. Sabi ko, kailangan ko makarating balik sa bahay kasi hindi ko alam kung doon sa labas baka walang, ano ba, walang privacy. So, yun. Sobrang init talaga bro, grabe yung parang naano yung ulo ko. Imagine mo, nagpa-BP ako is 160 over 100.
1: So, kailangan talagang mag-ingat sa mga ganito, ano bro?
0: Oo.
1: Yung, ano natin,
0: tapos yung,
1: medyo tumaas, ano naman, ulan naman, yun ang napaka...
0: Tapos yung kuan, yung kapatid ko, na stroke, nasa hospital ngayon, baka uwi ako sa Bohol, either ngayong gabi or umaga, kasi minomonitor din namin yung kalagayan ng kapatid ko, yung nakatandang kapatid. Parang ano, siyempre, ano namin yun eh, parang papa na rin namin yun. Tapos, biglaan yung nangyari sa kanya. Na ICU. Sabi ko, siguro sa overfatigue, sa sobrang init, stress, hindi ko alam kasi parang hindi na makasyado makapagsalita. Tapos, kailangan niya ipa MRI, to dadalhin pa siya sa Tagbilaran bukas.
1: So,
0: para MRI.
1: Pagdasal namin bro, pagdasal namin ang kalagayan sa iyong kapatid.
0: Yes bro, salamat.
1: Okay, salamat din bro sa
0: thank you, bro. Thank
1: brother,
0: you.
1: As brother God girl, bless. Bro. Maraming salamat brother John. Interesting lesson. God bless as he is hearted for your lesson.
0: Thank you. Paano ko kaya mabasa yung
1: dito? So, sige, bro. I-click mo lang yung ano, bro, may sign na message, pero kailangan kang mag-login muna sa yung account, magpa-register mo yung account name mo doon sa
0: pag nagkita tayo, bro, turuan mo ako, ha.
1: Okay, bro, okay. So, thank you, bro. Salamat, bro.
0: Okay,
1: salamat.
0: God bless.
1: Bro. Yes, God bless. So, Igniters, that's our good friend, Brother John, live here on Ignite Radio. So, wonderful lesson that given us encouragement that and he went out of the book of Matthew, no? The Sermon of the Mount of Jesus, Igniters, no? The two foundations of the man, no? Who built his house on the rock and on the sand, no? So we see the characteristics of the son, no? Who built his house on the sand, no? Is a very strong foundation, no? It's the same with us Igniters. If we build our foundation through Christ, no? we can like that on the rock, which is Jesus. No, if we build our foundation just like on the sun, which is a weak foundation. Look at Igniters. If you build your house in the sun, what will happen if some floods come on that house? It's really fell down. I look at yesterday happened on the earthquake here in Metro Mindanao areas. No, there are some buildings collapsed. No, it looks like that, Igniters, of that collapsed buildings. If your foundation is not built on that strong foundation, it easily fall down because you are not founded on that strong foundation. So I hope, Igniters, you built your house in the strong foundation with his Jesus today. No? You hear his word, and I hope you are not only by hearing his word only. No? You do as obedience. No, obey. Do an actions, no? For your salvation. No? Remember what said in Mark chapter 16, verse 16? Brother John said, whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. No? So that's why, Igniters, build your house in strong foundation today. So don't forget, coming up next, we have the Thirsty Soul with Brother Lucas from Kabakan, North Cotabato. So we have 6 minutes coming up. So this is the song, Igniters, and this song, Jesus the Only Way. So remember that Jesus the only way to the Father is only way for our salvation. So right after these two songs, Igniters, I'll go ahead with the next program, The Thirsty Soul.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alrighty, letters. Welcome to our program in this hour. So, a big shout out pa rin sa ating mga soaking tagapakinig dito sa Luzon, Visayas, at Mindanao. No, igagalak po namin ang iyong patuloy na pakikinig sa kaniyang salita. At sana hindi lamang sa pakikinig ang ating mapakinggan ay gawin natin ng malaking hakbang sa ating buhay bilang tagasunod ni Kristo, no? Kung tayo ay gustong sumunod sa kanyang kagustuhan, sundin natin ng taos puso, no? So, shout out pa rin din sa ating mga suking tagapakinig na nakikinig ngayon sa ibang bansa. So, ikagalak po namin ang mainit na pananampalataya, no? Dama po namin ang iyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga programa, no? Sana po ay ang Diyos ay magpanalangin sa bawat sa inyo, sa bawat isa sa inyo, no? So, sa oras na ito, ating muling mapakinggan ang programa ng ating kapatid Brother Eugene. No? Isang programa na magbibigay sa atin ng kaalaman at magbibigay sa atin ng inspirasyon upang sa ganoy tayo'y bumalik sa ating Panginoon. No? Ang programang nagsasabing be devoted, no? So be devoted, no? So are we devoted in Christ, igniters? Are we devoted to listen right now, no? As the message of the Lord spark us on our soul, no? So that's why, igniters, be devoted to God's word and being rooted this word that grounded into our daily lives right now. Brother Eugene, magandang hapon po sa inyo.
2: Isa pong mapagpalang oras sa ating mga kapatid, muli nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa mga milagro ni Kristo. Ito po ay serye ng mga aralin po natin. Una na ating pag-aaralan ang tubig na naging alak. Base po ito sa libro ng John chapter 2 verse 1 hanggang 11. Halimbawa, mga kapatid, ang inihanda nating regalo. Isipin ang isang pagtitipon, isang kasalan o handaan ng pamilya. Maraming oras ang iyong inilaan para ihanda ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng selebrasyon, biglang naubos ang pagkain o inumin. Ano ang iyong mararamdaman? Kahiyan, kabiguan. Ito ang eksaktong sitwasyon na naranasan ng pamilya sa Kana. Ang panghihiya ng kawalan ng alak sa isang kasalan. Kaya ngayon, titingnan natin ang unang milagro ni Jesus, kung paano niya ginawa alak ang tubig. Ngunit higit sa milagro mismo, pag-aralan natin ang tatlong lesson na nagbibigay buhay pa rin sa ating pananampalataya ngayon. Basahin po natin ang ating banal na kasulatan sa John chapter 2 verse 1 hanggang 11. Sa ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea, at nandoon ang ina ni Jesus, at si Jesus ay inanyayahan din pati ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang maubos ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman ko sa iyo nito? Hindi pa dumarating ang aking oras. Ang kanyang ina ay nagsabi sa mga tagapaglingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At doon ay may anim na banga ng bato na nakatakda ayon sa paraan ng paglilinis ng mga Hudyo, na ang bawat isa ay makakalamang 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga banga, at pinuno nila hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, iguhit ninyo ngayon at dalhin ninyo sa puno ng kapistahan. At dinala nila, at nang matikman ng puno ng kapistahan ang tubig na naging alak, at hindi nalalaman kung saan nanggaling. Tatapwat nalalaman ng mga tagapaglingkod na nagsiguhit ng tubig. Tinawag ng puno ng kapistahan ang pangalawang lalaki, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay naglalagay mula ng mabuting alak, at pagka nalasing na ang mga panahuin, sa kaiyon ng lalong mababa. Iningatan mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ito ang simula ng mga tanda na ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at inihayag ang kanyang kaluwalhatian, at nananalig sa kanya ang kanyang mga alagad. Naway bindisyon ng Panginoon ang pagkabasa. Sa ating teksto, mga kapatid, upang mas maunawaan ang milagrong ito, kailangan nating malaman ang tatlong bagay: ang kahalagahan ng kasalan sa panahon ni Jesus. Sa kultura ng mga Hudyo, ang kasalan ay isang pesta na tumatagal ng 7 araw. Ang pag-ubos ng alak ay isang seryosong kahiyan, hindi lamang sa pamilya, kundi sa buong komunidad. Ito ay tatak ng pagkabigo at maaaring magdulot ng panlipunang tinsala sa pamilya ng nobyo. Halimbawa, mga kapatid, sa modernong panahon, isipin ang isang kasalang walang pagkain para sa lahat ng bisita. Hindi lamang ito isang malaking gastos. Ito ay nagpapakita ng kawalan ng paghahanda at pagmamahal para sa mga Hudyo noon. Ang pag-ubos ng alak sa kasalan ay katulad nito, isang pampublikong kahiyan na maaring maalala ng buong bayan sa loob ng maraming taon. Tingnan natin ang papel ng ina ni Kristo na si Maria. Ang ina ni Jesus ay hindi lamang nagsabi ng problema. Nagtiwala siya sa kapangyarihan ng kanyang anak. Kahit sinabi ni Jesus na hindi pa dumarating ang aking oras, si Maria ay hindi tumigil. Sinabi niya sa mga alipin, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ito ay isang modelo ng pananampalataya. Ibinibigay ang problema kay Kristo at pinapahintulutan siyang kumilos. Ang anim na bangang bato, mga kapatid, ang bawat banga ay may kapasidad na 20 o hanggang 30 na galon, halos 75 or 115 na litro. Sa anim na banga, iyon ay humigit kumulang na 450 or 700 na litro ng alak. Ito ay hindi lamang sapat para sa kasalan. Ito ay labis-labis. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng sapat. Nagbibigay siya ng may kasaganaan. Ang labis na pagbibigay ng Diyos, tignan natin sa mga halimbawa ng Biblia. Nang pinakain ni Jesus ang 5,000 na tao, may 12 basket pa sa sobrang pagkain. Nang pagalingin niya ang sakit, hindi lamang bagya, kundi ganap. Ang karakter ng Diyos ay laging nagbibigay ng higit sa ating inaasahan. Ang aking Diyos ay nagbibigay ng lahat ng inyong kailangan ayon sa kanyang kayamanan. Sa Kuhalatian, Filipos 4 verse 19. Tatlong pangunahing lesson na makikita natin dito, mga kapatid. Ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak, mga kapatid. Base po yan sa John chapter 2, verse 3. Si Maria ay hindi nagpanggap na walang problema. Hindi siya nag-alala ng walang ginagawa. Hindi rin siya humingi ng tulong sa ibang tao bago pumunta kay Jesus. Direkta siyang pumunta sa pinagmulan ng lahat ng solusyon. Tatlong hakbang na ginawa ni Maria. Kinilala niya ang problema. Ano yung problema? Wala silang alak. Anong ginawa pa niya na hakbang? Dinala niya ito kay Jesus. Hindi sinubukang ayusin na mag-isa. Ano pang ginawa niya? Nagtiwala siya sa kapasidad ni Kristo na harapin ito. Magbigay tayo ng isang halimbawa ng mga kapatid. Alam natin si Ana at ang kanyang trabaho, no? Si Ana ay isang guro na harap-harapang kinakaharap ang malaking problema sa kanyang klase sa loob ng maraming taon. Sinubukan niyang ayusin ang lahat ng mag-isa hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Isang araw, sa panalangin, binuhos niya ang kanyang lahat ng kanyang pagod at kabiguan sa Diyos. Hindi agad nawala ang mga problema. Ngunit nagsimula siyang marandaman ang kapayapaan hindi niya naintindihan. Ilagay mo sa aking mga kamay ang iyong pasan. Ang nararamdaman niyang sinasabi ng Diyos sa kanya. Ngayon, i-apply po natin sa buhay po natin. Anong kulang na alak ang mayroon ka ngayon sa iyong buhay? Isang problema sa pamilya, pinansyal na kahirapan, sakit, broken na relasyon, ibigay natin ito ngayon kay Kristo. Huwag hintayin na maging mas malaki pa ang problema. Next, mga kapatid, ano pa yung lesson na makikita natin dito? Sundin ang utos ni Kristo kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Base po dito sa John chapter 2 verse 7, sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ang tubig ang mga banga. Isipin ang kalagayang ng mga alipin. Sinabihan silang punan ng tubig ang mga banga, hindi alak. Sa kanilang isipan, malamang ay nagtatanong sila, tubig, para saan? Hindi alak ang kailangan namin. Ngunit sinunod nila at doon nagsimula ang milagro. Ngayon, tingnan natin ang katangian ng tamang pagsunod. Una, mga kapatid, yung tamang pagsunod ay ginanap nila. Pinuno nila hanggang sa labi o maapaw. Hindi kalahati, hindi halos puno, kundi puno, mga kapatid. Ano pa yung ginawa nila? Yung narinig nila, yung pinag-uutos ng Diyos o ni Kristo sa kanila. Agad, hindi po sila nag-atubili. Hindi sila nagdebate o nakiusap man lang bakit namin ito pupunuin, mga kapatid. Sunod na ginawa ng tamang pagsunod ng mga alagad, nagtiwala po sila. Sumunod kahit hindi nila naintindihan ang dahilan. Ito po yung mga ginawa nila. Ngayon, mga kapatid, kung titignan po natin sa kalagayan ni Pedro doon sa dagat, no, tandaan ang kwento ni Pedro. Nang sabihin ni Jesus sa kanya, ilagay mo sa malalim na tubig ang iyong mga lambat para sa mahuhuli. Lucas 5 verse 4. Ang sagot ni Pedro ay isang modelo ng pagsunod sa kabila ng karanasan. Panginoon, nagpagal kami buong gabi at walang nahuli. Ngunit sa iyong salita ay maglalagay ako ng lambat. Ang resulta, napakaraming isda hanggang halos dumubog ang kanilang bangka. Ang pagsunod, kahit walang saysay, ayon sa lohika ng tao, ay nagdudulot ng labis-labis na pagpapala. Babala, mga kapatid, no? Tignan natin. Ang milagro ay nagsisimula pagkatapos nilang sumunod. Hindi bago. Kung hindi nila sumunod, mga kapatid, walang milagro ang magaganap. Ang ating pagsunod ay hindi nagpapatunay ng ating kakayahan. Nagpapakita ito ng ating pananampalataya sa kakayahan ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, bilang aral, may hinihintay ka bang milagro mula sa Diyos habang hindi mo pa sinusunod ang kanyang mga utos? Ang Diyos ay nag-iimbita sa iyo na kumilos sa pananampalataya. Magsimula sa kaunti o munti pag-aralan ang salita. Lumaban sa kasalanan. Maglingkod sa iglesia at panuorin kung paano magtrabaho ang Diyos. Ngayon mga patid, lesson number 3. Ang milagro ay para sa kawalhatian ng Diyos at para palakasin ang pananampalataya. John chapter 2 verse 11. At inahayag ang kanyang kaluhatian at nananalig sa kanya ang kanyang mga alagad. Ang Ebanghelyo ni Juan ay tinatalakay ang mga milagro bilang mga tanda, hindi lamang kapangyarihan, pinapakita kundi mga pahiwatig na nagpapakita kung sino si Jesus. Ang bawat milagro ay may layunin. Ano yung mga layunin na yon? Ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, palakasin ang pananampalataya ng mga saksi. Pangatlo, patunayan na si Jesus ay anak ng Diyos. Halimbawa mga patid, ang dalawang uri ng saksi doon sa kasalan sa Kana. Sa kasalan ng Kana, may dalawang grupo ng tao. Ang mga puno ng kapistahan na nagtaka sa napakagandang alak. Ngunit hindi alam ang pinagmulan, yung mga pinuno. At ang mga alipin na sumunod kay Jesus na nakikilala ang pinagmulan ng alak. Ang parehong milagro, magkaibang resulta. Ang mga alipin ay nagkaroon ng mas malalim na pananampalataya. Ang mga pinuno ng kapistahan ay nagpuri lamang sa kalidad ng alak. Ang tanong sa atin ngayon, kapag ginawa ng Diyos ang milagro sa ating buhay, kilala ba natin ang pinagmulan? At dumalago ba ang ating pananampalataya? Kaya i-apply po natin sa ating buhay ang susunod na pagkakataon na maranasan natin ang pagpapala ng Diyos, malaki man o maliit. Ipahayag natin ito sa ibang tao. Ibahagi ang ating testimony sapagkat ang iyong kwento ay maaring magpalakas ng pananampalataya ng ibang tao na nangangailangan ng pag-asa, mga kapatid. Ito po yung dapat nating isagawa kung meron tayong naranasan na miracle sa ating buhay para iparating sa atin ng Diyos upang tumibay ang ating pananampalataya. Ngayon mga kapatid, pangunahing mensahe, kapag dinala natin ang ating mga pangangailangan kay Kristo at sinunod natin ang kanyang utos ng buong buo, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kwalatian sa ating buhay at lumalago ang ating pananampalataya. Ang tubig ay kumakatawan sa ating simpleng mga kakayahan. Karaniwan, walang espesyal, pang-araw-araw. Ang alak ay kumakatawan sa kung ano ang Diyos na gagawin sa ating simpleng mga alok sa Kanya. Kapag ibinigay na natin ang ating tubig kay Kristo, ang ating oras, talento, pagmamahal, kahit ang ating pagod at pagkabigo, binabago ng Diyos ito sa ating bagay na maganda. Mapagkakatiwalaan at pinagpalang higit sa ating inaasahan, mga kapatid. Kaya ang pangunahing lesson sa mga oras ito, magdala ng problema kay Kristo. At ang action naman nito, ipanalangin ang iyong kulang na alak. Pangalawa, sundin ang utos ni Kristo ng ganap at kumilos sa pananampalataya ngayon na araw na ito. Pangatlo, ang milagro ay para sa kwalhatian ng Diyos. Ibahagi ang iyong testimony sa iba. Paalala mga kapatid, sa Santiago chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay mula sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Ang tubig na naging alak ay hindi lang isang kwento ng isang kasalan sa Kana. 2,000 taon na ang nakaraan. Ito ay kwento ng ating buhay, ng ating mga limitasyon na binibigyan ng bagong buhay, ng ating mga kahihiyan na ginagawang kagalakan ng ating tubig na ginagawang pinakamainam na alak ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ang himala ni Jesucristo sa kasalan sa Kana ay isa sa madalas na tanong ng maraming mananampalataya. Makikita ito sa Gospel of John, chapter 2, verse 1 to 11. Mga kapatid, may ilang paliwanag kung bakit tubig ang ginawang alak ni Kristo. Marahil itanong natin yan. No, pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang himala ay tanda na siya ay higit sa ordinaryong tao. Ang simpleng tubig ay naging alak agad na imposible sa tao, ngunit posible sa Diyos. Simbolo ng kagalakan at pagpapala sa kultura ng mga Hudyo noon. Ang alak ay simbolo rin ng kasiyahan at pagpapala sa kasalan. Hindi ibig sabihin nito ay hinihikayat ni Kristo ang paglalasing. Hindi lahat ng alak sa Biblia ay nakakalasing. May mga nagsasabing ang salitang wine o alak sa Biblia ay maaring tumutukoy sa katas ng ubas na hindi fermented. Ngunit may iba ring

Ang malinaw na pinagbabawal ay pagiging alipin ng alak at paglalasing. Tingnan natin ang mas malalim na mensahe ng himala. Ang unang himala ni Kristo ay ginawa sa isang kasalan, larawan ng kagalakan, bagong tipan at pagpapala ng Diyos sa tao. May mga grupo rin ng Kristiyano na nagtuturo ng total abstinence o hindi talaga pag-inom ng alak para maiwasan ang kasalanan. Habang ang iba naman naniniwalang pinapayagan ang katamtamang paggamit ngunit hindi ang paglalasing. Ngayon ang tanong, pwede bang uminom ng alak sa mga panahon natin ngayon bilang Kristiyano? Ang himala ni Jesus, tubig naging alak, nakita natin sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 2, verse 1 to 11. Kasalan po yun, no, sa ating natalakay kanina. Totoo, ginawang alak ni Jesus ang tubig. Ngunit ang layunin nito, tanda, sign, para ipakita ang kanyang kapangyarihan at pagkakalinlan. John chapter 2 verse 11. Hindi ito utos o pahintulot na uminom, kundi isang himala na may mensahe. Ngayon, pangalawa, paano ba tinuturo ng Biblia ang pag-inom ng alak? Hindi simpleng pwede o bawal. May balanse na sagot po yan. May mga talata na nagpapakita na ginagamit ang alak. Sa unang Timoteo 5:23, uminom ka ng kaunting alak, alang-alang sa iyong tiyan. Ibig sabihin, meron tong gamit. Isa pong medicinal o practical, hindi para sa kalayawan. Pero malinaw din ang babala. Efeso 5:18, huwag kayong maglasing sa alak. Kawikaan 20 verse 1, ang alak ay manglilibak. Ibig sabihin, ang kalasingan ay kasalanan. Ano pa yung mga maaring itanong? Ano ang tamang conclusion, mga patid? Ganito ang balanse na pagkaunawa. Hindi absolutong pinagbabawal ang alak sa Biblia. Pero hindi rin ito in-encourage bilang normal na gawain. Mahigpit na pinagbabawal ang paglalasing. May paggamit sa limitado. Halimbawa sa medisina kay Timoteo. Mahalagang isipin po natin yung layunin ng himala, no? At aral sa buhay. Ang himala ni Kristo ay para magpatunay na siya ay mula sa Diyos. Hindi para gawing basihan ng lifestyle o tulad ng pag-inom. Mas malalim na prinsipyo. Sa kabuuan ng Biblia, mga kapatid, self-control, pagpipigil sa sarili. Ang mahalaga, mga kapatid, iwas sa anumang pagkasira sa katawan at espiritu. Maikling sagot, mga patid, hindi lahat ng pag-inom ay pinapahintulutan o tinatawag nating kasalanan. Pero ang paglalasing ay abuso, ay malinaw na mali. Ang himala ni Kristo ay hindi pahintulot para uminom tayo. Ito ay tanda ng kanyang kapangyarihan, mga kapatid. No, ito po yung lesson na makikita natin na nakita natin sa himala ni Kristo. Yung tubig na naging alak, mga kapatid. Ngayon, mga

0: kapatid, ituloy po natin ang pangalawang himala o mirakulo ng ating Panginoon, ang pagpapatahimik ng bagyo. Batay ito sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41. Ang una, si Kristo ay kasama mo, hindi ka nag-iisa sa iyong bangka. Pangalawa, ang bagyo ay may layunin. Ginagamit ng Diyos ang pagsubok. Pangatlo, si Kristo ang Panginoon, may kapangyarihan siya sa lahat. Ito yung pangunahing katotohanan ng aralin. Ngayon, mga kapatid, sino sa inyo ang nakaranas ng isang sitwasyong pakiramdam ay wala ng solusyon, na kahit gaano katigas ang iyong pagsubok ay hindi mo makita ang dulo? Tinawag natin itong bagyo sa buhay ngayon. Tinitignan natin kung paano harapin ang mga ganitong bagyo. Halimbawa, mga kapatid, kung maalala natin ang bagyong Yolanda, meron pong isang pamilya po doon. Isang pamilyang Pilipino mula sa Leyte ang nagsalaysay ng kanilang karanasan noong tumama ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Sa loob ng ilang oras, nawala ang kanilang tahanan, ang kanilang kabuhayan at ang kanilang miyembro ng kanilang pamilya. Sinabi ng ina, sa gitna ng lahat ng iyon, ang tanging sinisigaw ko sa Panginoon ay nasaan ka? Hindi ka ba nagmamalasakit? Ang daing na ito ay eksaktong salamin ng daing ng mga alagad sa bangka noong araw na yaon sa dagat ng Galilea. At ang sagot ng Diyos sa kanya katulad ng sagot niya sa mga alagad ay hindi ang pag-alis ng bagyo kundi ang pagpapakita ng kanyang presensya sa gitna nito. Kaya ang mensaheng ito ay hindi ilang tungkol sa isang kasaysayan pangyayari sa dagat. 2,000 na taon na ang nakalipas. Ito ay tungkol sa iyong bangka ngayon. At kung sino ang kasama natin sa loob nito. Ang Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41 ay nagbibigay sa atin ng tatlong malalim na katotohanan tungkol sa si Kristo bilang Panginoon ng lahat ng bagay, kasama ang bagyo ng ating buhay. Basahin po natin ang ating teksto. Sinabi niya po dito, at ng araw ding yaon nang nagtatak silim na ay sinabi niya sa kanila, magtawid tayo sa kabilang ibayo. At nang maiwan na nila ang karamihan ay isinama nila siya, gaya rin ng pagkakalagay niya sa daong at may iba pang mga daong na kasama niya. At nagkaroon ng malakas na bagyo ng hangin at tinamaan ng mga alon ng daong na anupat ang daong ay nanganganib ng mapuno at siya ay nasa hulihan ng daong na nakatulog sa unan. At ginising nila siya at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay namamatay? At pagbangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka at pumayapa ka. At huminto ang hangin at nagkaroon ng dakilang katahimikan. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya? At sila'y natakot ng malaki at nagsangusapan sino nga itong taong na maging ang hangin ay ang dagat ay nagtatanda sa kanya. Marcos chapter 4 verse 35 hanggang 41. Pansinin ang dalawang kahilingan sa teksto na magkaibang uri. Ang mga alagad ay nagtanong. Hindi magkaibang uri ang mga alagad. No, hindi kabaga nagmamalasakit. Mula sa takot, si Jesus naman ay nagtanong, bakit kayo natatakot? Mula sa pagmamahal at pagnanais na palakasin sila. Dalawang antas ng pananampalataya. Ang ating mensahe ngayon ay nakatuon sa pagpapalipat mula sa unang tanong patungong ikalawa, mga kapatid. Tatlong mahalagang puntos ang dapat maunawaan bago natin talakayin ang mensahe. Ang una, mga kapatid, ang dagat ng Galilee, hindi ito maliit na taguan ng tubig. Ang dagat ng Galilee, tinatawag ding dagat ng Tiberias, ay isang lawa na may sukat na 21 na kilometer. Ang haba at 13 na kilometer ang lapad, nakapaligid ng mga mataas na bundok. Ang geografiya nitong ito ang dahilan kung bakit ang mga bagyo ay biglang sumasalarin dito. Ang mainit na hangin mula sa disyerto ng Judea ay nagtatagpo sa malamig na hangin mula sa bundok na lumilikha ng mabilis na mapanganib na mga alon na maaring umabot sa 3 hanggang 5 metro ang taas. Ang ilang kasaysayan ay naguulat ng mga aksidente sa dagat na ito na nag-aalis ng buhay kahit sa mga bihasang mangingisda. Ang alagad na mangingisda, sila po ay mga eksperto na natakot. 4 na 12 alagad, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan, ay mga profesional na mangingisda na lumaki sa paligid ng dagat ng Galilea. Ang katunayan na sila ang taong pinakapamilyar sa dagat na ito ay natakot ng labis ay nagpapakita ng tunay na antas na panganib ng bagyo. Hindi ito isang maamo na bugso ng hangin. Ito ay isang buhay o patay na sitwasyon. Halimbawa, mga kapatid, sa totoong buhay, kapag ang isang bihasang piloto ng eroplano ay nagsimulang mag-alala sa panahon ng paglipad, alam ng lahat ng pasahero na seryoso ang sitwasyon sapagkat ang mga piloto ay sinanay para sa mga emerhensya kapag sila mismo ay nag-alala. Ibig sabihin ay lampas na ito sa kanilang kakayahan. Gayon din ang mga mangingisda, alagad ni Jesus. Kapag sila mga bihasa sa dagat ay natakot na, ibig sabihin ay tunay na mapanganib ang sitwasyon. At sa gitna ng ganitong takot, si Jesus ay natutulog lamang. Ang salitang tumahimik ka sa Grego, mga kapatid, sa original na teksto ng Marcos, ang salitang ginamit ni Jesus para patahanin ang bagyo ay siopa, hi, moso. Literal na tumahimik ka at manatiling tahimik. Ang salitang pephemoso ay isang salita rin na ginamit ni Jesus nang patahanin niya ang mga demonyo. Marcos 1:25. Ito ay hindi aksidente ni Marcos. Ang pahiwatig ay malinaw para kay Jesus. Ang bagyo sa kalikasan at masamang espiritu ay parehong nasa ilalim ng kanyang soberanong otoridad. Tatlong pangunahing lesson, mga kapatid. Ang una, mga kapatid, si Kristo ay nasa iyong bangka. Hindi ka nag-iisa. Marcos 4:36 ay isinama nila siya gaya rin ng paglalagay niya sa daong. Ang isa sa pinaka sigasig na detalye sa buong kwento ay ito. Si Jesus ay isinama nila, siya ay kasama ng parehong bangka. Hindi siya nagbibigay ng instruction mula sa tabing dagat. Hindi siya ligtas sa dalampasigan habang ang mga alagad ay nasa panganib. Siya ay nasa loob ng parehong sasakyan, kinuha ng bagyo, at sa gitna ng lahat ng iyon, siya ay natutulog ng mapayapa. Tatlong katotohanan tungkol sa presensya ni Kristo. Ang una, si Kristo ay nagkatawang tao upang maranasan ang ating kalagayan. Hindi siya nagmamasid mula sa malayo. Pangalawa, ang Espiritu Santo mananahan sa ating puso ay tinatawag na tagapagpanatili. Isa na sa nanatili, hindi umaalis. Pangatlo, hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Hebreo 13:5. Ito ay pangako, hindi lamang hula. Paalala, mga kapatid, sa pagtulog ni Jesus. Ang pagtulog ni Jesus ay hindi kakulangan ng pagmamalasakit. Ito ay katibayan ng kanyang ganap na pagtitiwala sa Diyos. Ama, kahit sa gitna ng bagyo, si Jesus ay tao na nakapagod at siya ay nagpahinga. Ngunit sa isang oras ng tawagin ng kanyang mga alagad, agad siyang gumising at kumilos. Ang Diyos na natutulog sa ating palagay ay hindi tunay na wala siya. Naghihintay ng ating tawag. Mga kapatid, halimbawa na lang, ang ama sa tabi ng sakit na anak. Isang ama ang nagbantay sa tabi ng kanyang anak na may mataas na lagnat buong gabi sa isang sandali. Nakatulog siya sa silya, pagod na pagod mula sa trabaho, at nagbabantay. Nang gisingin ng anak ang ama, agad itong nagising at tinanong, "Okay ka ba? Kailangan mo ba ng tubig?" Hindi siya natulog dahil wala siyang pakialam. Natulog siya dahil kailangan ng kanyang katawan ng pahinga. Ngunit ang kanyang puso ay laging nakatuon sa kanyang anak. Ganito si Jesus sa ating buhay. Kahit sa mga sandaling pakiramdam natin, siya ay tahimik o malayo. Ang kanyang puso ay laging nakatuon sa atin. Ngayon, i-apply po natin sa ating buhay. sa anong bangka mo ngayon ay pakiramdam mong mag-isa ka sa isang mahirap na desisyon, sa isang masakit na relasyon, sa isang sitwasyon wala kang kontrol. Huminto ka ngayon at alalahanin si Jesus ay nasa iyong bangka. Maaari kang lumingon at tawagin siya. Siya ay kasama mo. Lesson number 2, mga kapatid. Ang tanong ni Kristo ay nagbubukas ng bagong pananaw. Sinabi niya sa Marcos 4 verse 40. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya? Pansinin, ang tanong ng mga alagad ay hindi ka baga nagmamalasakit. Ito ay isang ukasasyon na nakabalot sa takot. Ang sagot ni Jesus ay hindi depensa, kundi isang tanong na nagbubukas ng mas malalim na katotohanan. Bakit kayo natatakot? Paanong wala kayong pananampalataya? Ang Diyos ay hindi nag-aalis ng lahat ng bagyo agad. Minsan, siya ay nagtatanong muna at ang kanyang mga tanong ay hindi para ikahiya tayo. Ito ay para itaas ang ating mga mata mula sa laki ng bagyo patungo sa kanyang kapangyarihan. Bakit ginagamit ng Diyos ang mga bagyo? Una, mga kapatid, upang malaman natin kung sino si Jesus. Hindi sapat ang kaalaman, kailangan ang karanasan. Sino nga itong tao na maging ang hangin at ang dagat ay nagtatanda sa kanya? Marcos 4:41. Ang tanong na ito ay lumabas mula sa isang bagyo. Pangalawa, upang malaman natin kung sino tayo. Sa gitna ng kaginhawaan, madaling isipin na matibay ang ating pananampalataya sa gitna ng bagyo. Nalaman ng mga alagad ang tunay na antas ng kanilang pananampalataya. Ito ay hindi pag-alipusta. Ito ay pagtuturo. Pangatlo, upang lumago ang ating pananampalataya. Ang kapaghitian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Roma 5 verse 3 and 4. Ang pananampalataya na hindi subok ay hindi pa ganap na umuunlad. Tignan natin, mga kapatid, ang pagbabago ng tanong. Natatakot, walang pananampalataya. Hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay mamamatay? Isa sa mga sinabi ng mga alagad, nakatuon sa laki ng bagyo. Mga kapatid, yung hindi ka baga nagmamalasakit na kami ay mamamatay, ibig sabihin, wala silang pananampalataya. Kung nagtitiwala, may pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami. Sila po ay nagtitiwala. Kung ito ang kanilang sinabi, nakatuon sa laki ng bagyo. Nakatuon sa kapangyarihan ni Kristo kung sila ay may pananampalataya. Pero nakita natin wala silang pananampalataya. Nakatuon doon sa laki ng bagyo. Akala ay natutulog ang Diyos. Walang pakialam. Dahil dito, wala silang pananampalataya. Ngunit kung may tiwala po sila, may pananampalataya. Alam na kasama niya si Kristo kahit tahimik siya. Walang pananampalataya, natatakot kahit si Jesus ay nasa bangka. Ngunit kung may pananampalataya, nagpapahinga sa presensya ni Kristo. Mga kapatid, diyan natin makikita yung walang pananampalataya at may pananampalataya. Natatakot, walang pananampalataya. Nagtitiwala, may pananampalataya. Halimbawa mga kapatid, ang estudyante at ang mahirap na pagsusulit. Isang mahusay na guro ang nagbigay ng napakahirap na pagsusulit sa kanyang klase. Nagprotestante o nagprotesta ang mga estudyante. Guro, bakit mo kami pinahirapan? Hindi ba dapat tulungan mo kami? Ang sagot ng guro, ang layunin ng pagsusulit ay hindi ang inyong pahirapan, kundi ang ipakita sa inyo kung saan kayo mahina upang mas mapalakas ko kayo. Ang mga bagyo sa ating buhay ay katulad ng mga pagsusulit ng isang mabuting guro. Hindi para sisihin tayo, kundi para ihanda tayo para sa mas mataas na antas ng pananampalataya. I-apply po natin sa ating buhay. Sa iyong kasalukuyang pagsubok, huwag itanong lamang, bakit Panginoon? Magtanong din, ano ang nais mong ituro sa akin sa pamagitan nito? Panginoon, ang pagbabago ng tanong ay nagbabago ng perspektibo at ang pagbabago ng perspektibo ay nagbabago ng ating karanasan sa pagsubok. Next, pangatlo mga kapatid, lesson number 3. Si Kristo ang Panginoon ng lahat ng bagay. Walang exemption. Marcos 4:39. At nagbangon siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka at tumayapa ka. At huminto ang hangin at nagkaroon ng dakilang katahimikan. Sa isang utos, walang ritual, walang special na seremonya, walang pag-akyat ng panalangin sa Ama. Si Jesus ay nag-utos sa natural na kalikasan at sumunod ito. Ito ay isa sa mga pinakamalinaw na pahayag ng kanyang pagka-Diyos sa buong bagong tipan. Ang awtoridad ni Kristo bilang Panginoon, Panginoon ng kalikasan, sinusunod ng hangin at alon ang kanyang utos. Si Kristo ang may lalang. Sa pamagitan niya ay lahat ng mga bagay ay nanggagawa. At alinman sa lahat ng nanggagawa ay hindi nagagawa kung wala siya. John chapter 1 verse 3. Panginoon ng espiritual na mundo. Ang parehong salita na ginamit niya sa bagyo ay ginamit niya sa mga demonyo. Walang kaharian ng kadiliman na hindi napapailalim sa kanyang awtoridad. Panginoon ng ating mga bagyo. Kung may kapangyarihan siya sa hangin at alon, meron ding kapangyarihan siya sa iyong sakit, pagkawala, kalungkutan, galit at takot. Ano pa, Panginoon ng panahon, siya ay nagsalita sa tamang panahon, hindi agad, hindi huli, kundi sa kanyang perpektong takda. Ang ating problema ay gusto nating kontrolin ang timing ng Diyos. Ang pinakamalalim na milagro, mga kapatid, pansinin, pagkatapos patahimikin ang bagyo, si Jesus ay nagtanong tungkol sa pananampalataya. Ang pahiwatig ay ito, ang pinakamalalim na milagro ay hindi ang pagpapatahimik ng hangin at alon, kundi ang pagpapatahimik ng takot at kawalan ng pananampalataya. Sa loob ng ating puso, ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa, Pilipos 4 verse 7, ay pinakadakilang milagro na maaring gawin ng Diyos sa isang tao. Halimbawa, mga kapatid, ang dalawang uri ng katahimikan. Isang batikang pastor ang nagkwento ng karanasan ng dalawang magkaibang tao sa parehong hospital na may malubang sakit. Ang una, nagpakita ng panlabas na katahimikan. Hindi umiyak, hindi nagreklamo, ngunit sa loob ng kanyang puso ay puno ng takot, galit, at pag-alala. Ang ikalawa naman ay nagpapakita ng katahimikang mula sa loob. Alam niya na sa kamay ng Panginoon ang lahat, at ang kapayapaang iyon ay nag-ihiwatig sa kanyang muka kahit sa gitna ng sakit. Ang unang uri ng katahimikan ay pinupwersa, ang ikalawang uri ay ibinigay ng Diyos. Ito ang katahimikang sinasalita ng Marcos chapter 4 verse 39. Ang dakilang katahimikan na hindi lamang sa labas kundi sa loob. Ngayon, i-apply po natin sa ating buhay. Anong bagyo ang gusto mong iharap kay Kristo ngayon? Hindi lamang ang panlabas na sitwasyon, kundi ang loob ng iyong puso. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patahimikin mo ang bagyo sa loob ko, ang aking takot, pag-alala, at kawalan ng kapayapaan. Siya ang Panginoon, at ang Kanyang utos ay umaabot din sa loob ng iyong puso. Ano yung pangunahing mensahe ng milagrong ito, mga kapatid? Si Kristo ang Panginoon ng lahat ng bagay ay kasama natin sa iyong bangka. Hindi siya laging aalisin ang mga bagyo, ngunit lagi siyang kasama sa gitna ng mga ito. At ang kanyang panahon, pinapatahimik niya ang lahat para sa kanyang kalawahatian. Isang hamon sa lahat. Ang mga alagad ay natakot kahit si Jesus ay nasa parehong bangka. Ang tanong sa atin ngayon, ginagawa ba nating lalong malapit kay Kristo ang ating pagsubok, o tinatakasan natin ang Kanya dahil sa ating takot? Ang buhay na pananampalataya ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ang pagpili na magtiwala kay Kristo kahit karamdaman ng takot. Kaya ang mensahe ng kasaysayan, na mga kapatid, ang mga alagad na iyon na natakot sa bagyo, mga katulad ni Pedro, Santiago at Juan, ay naging mga martir na namatay dahil sa pananampalataya. Ang lalaking iyon ay natakot sa bangka, ay naging lalaking nagpatahimik ng mga bagyo sa panalangin at nagdulot ng libu-libong kaluluwang tumanggap kay Kristo. Ang bagyo sa Galilea ay hindi dulo ng kanilang pananampalataya. Ito ay simula ng pag-alam nila kung sino ang kasama nila sa bangka. Mga kapatid, pagwakas na salita, mga kapatid, sapagkat ako ay kumbisido na ang kamatayan man o buhay o mga anghel o mga pamunuan o mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating o mga kapangyarihan o kataasan o kalaliman o anumang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma chapter 8 verse 38 to 39. Ang Panginoong Diyos, ang ating mahal na Ama sa langit, ay nagdadala ng kanyang bugtong na anak hindi lamang upang patahimikin ang mga bagyo ng kalikasan, kundi upang haratin ang pinakamalaking bagyo ng lahat, ang ating kasalanan, ang ating kamatayan at ang ating paghiwalay sa Kanya at sa krus at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Napatahimik ang bagyong iyon magpakailanman. Ngayon mga kapatid, tayo po'y manalangin bilang pagtatapos ng ating pinag-aralan. Panginoong Diyos o mahal naming Ama na sa langit, lumalapit kami sa iyong harapan na may bukas at tapat na puso, tulad ng mga alagad sa bangka. Marami sa amin ngayon ay nasa gitna ng aming sariling mga bagyo, mga sitwasyong nakakatakot, mabigat at wala, at tila walang katapusan. At madalas, tulad nila, ay nasa isip namin na ikaw ay tutulog, na hindi mo kami narinig o hindi mo kami pinapansin. Ama, patawarin mo kami sa mga sandaling pinag-aksyunan namin na sinasabi namin hindi ka nagmamalasakit. Patawad mo kami sa aming maliit na pananampalataya at malaking takot. Patawad sa aming pagkalimot na si Jesus ay nasa parehong bangka namin. Salamat Ama sa aming na kahit sa aming pagdududa, ikaw ay nanatili. Salamat na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago kahit ang aming pananampalataya ay nanginginig. Salamat na si Kristo ay Panginoon ng kalikasan ng espiritual na mundo at ang aming mga puso. Ngayon, Ama, inilagay namin ang aming mga bagyo sa iyong mga kamay, ang mga bagyo sa aming pamilya, sa aming kalusugan, sa aming kabuhayan, at sa loob ng aming puso, patahimikin mo ang mga ito sa iyong panahon at ngayon, ayon sa iyong kalooban. At habang hinihintay namin, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, git sa lahat pag-unawa. Sa ngalan ni Jesus, at patawarin mo kami. Amen.
1: Hi, my name is Ron Beckett. I'm one of the elders here, wanting to invite you to come to Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: here on Ignite Cebu. I would like you to come and listen our great programming here on Ignite Cebu every Monday, starting at 12 midnight Philippine time to 9 p.m. Philippine time, live here on Ignite Cebu. See you there, Igniters, on top the power of God's Word here on Ignite Cebu.
1: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.
0: Alright, Igniters, so welcome to the Bread of Life with Brother Edgar Igniters. In this bottom of an hour, Igniters, we heard Brother Edgar wonderful story of Samson, Igniters. So this story, Igniters, of Samson, will get more lesson from that story, Igniters. That's why keep on tuning and listen of what the Bible, of the Word of God says here. So about the story of Samson, Igniter. So shout out to our listeners right now all over around the world. It's good to have you all here. As Brother Edgar now is set to go here. The Bread of Life with Brother Edgar from Ilagan, Isabela. So this will be in Tagalog lesson. Brother Edgar, have a good evening to you.
2: Magandang gabi sa atin lahat, mga kaibigan at kapatid sa Ignite Radio. Salamat muli, kapatid na Eliasar, sa iyong pag-assist sa ating programa. Muli, narito ang iyong kaibigan, kapatid sa Himpapawid, Brother Edgar Licodini from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela, Philippines. At kung titingnan po natin, last time ay na-discuss po natin ang kahalagahan ng Bible. Ano po? Na pag-aralan po natin na hindi dapat bawasan, hindi dapat dagdagan, kundi dapat matututo tayong mag-aral kung ano po ang nilalaman ng banal na kasulatan. So subukan po natin ngayong gabi kung paano po mag-aral ng salita ng ating Panginoon na malimit, na ito po ginagawa natin sa paraan na pag-aaral ng isang katauhan upang sa ganoon matuto po tayo sa kanyang buhay at i-apply po natin sa ating sarili. At sa pamamagitan nito ay meron tayong pwedeng maituwid na idea o kaisipan na laganap po sa atin na hindi naman masyadong mabigat, pero ito po ay isang katotohanan na nakakaligtaan po natin na hindi ito yung tunay na katuruan. Kaya itutuwid po natin mga ibang banda sa ating pag-aaral. Ang pag-aaral po natin ngayon ay walang iba kundi ang buhay po ni Samson. Ano po? Pero bago po yon, at kung kayo po ay mayroon tanong, suggestion, ay pwede po kayo mag-text sa aking number 0917-587-0078. Ulitin po natin 0917-587-0078. So ito po ay isang bagay na dapat po natin na makita. Okay, una ay ano nga ba pwede natin na matutunan? Isa pong katotohanan na gusto kong banggitin muna, mayroon pong mga katuruan sa ating panahon na una ay sinasabi nila ang Espiritu ay sa ating panahon dahil po yung ating mga timeline o tatawag po natin na panahon na ating pinag-usapang tulisan. Sabi ng iba ay noong unang panahon ay panahon ng mga ama, then panahon ng after ng panahon ng mga ama, then panahon ni Jesus, then ngayon panahon daw ng church o panahon ng Espiritu. Ito po ay ating ipapakita na hindi po ganoon ang sinasabi ng banal na kasulatan sa pamamagitan po ng ating pag-aaral. Una, gusto ko lang po tingnan muna natin sandali yung tiyatawag natin mga hukuman, no? Judges, chapter 13, 14, 15, hanggang 16, kung titignan po natin. Pero gusto lang kong lalaktaw konti sa Hukum chapter 16, 16 verse 28. Okay, tata. Okay. 16:28. Okay. Dito po yung 16:28 kasi yung tatawag natin na papanalangin ni Samson. So, iwalan po natin sa verse 17. Sabi po rito ay 16:17. Kaya't ibinunyag niya kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, walang panghit na dumaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging isang naserita sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, iniwalay sa akin ang aking lakas. Ako'y hihina at magiging gaya ng sinuman tao. So, simula po dyan sa verse 17, kung hindi po ka nagkakamali, ay dyan po nagsisimula yung kaisipan na tiyatawag natin na si Samson ay malakas dahil po sa kanyang mga tiyatawag natin mahabang buhok. So, ito po yung tiyatawag po natin madali na ituturo kahit saan. Hindi naman natin sinasabing big deal, pero isa pang katotohanan na sabi po ng iba ay tanong ko ako minsan, bakit malakas si Samson? Sabi nila, dahil siya ay mayroong mahabang buhok. Bakit nanghina si Samson? Sabi din ng iba, dahil siya ay nagpa-lupit. So, base po rin sa verse 17, ito po yung kanyang basihan ng pagtuturo ng karamihan na siya ay yun ang kanyang buhay. Na totoo nga ba na ang nagbibigay kalakasan sa buhay ni Samson ay ang kanyang mahabang buhok? At titignan po natin kung ano po ang katotohanan sa kanyang buhay. Ito po isang challenge sa atin, isang paraan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, bago po natin natatalakayin niya na simulan po natin yung kanyang kapanganakan dahil pag-aralan po natin yung kanyang buhay. Ano po? Isang paraan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon na huwag po tayong maghaka-haka. Huwag po tayong tiyatawag natin na magpalapalagay sa mga bagay na ating narinig o kaya nababasa. Kaya tulad ng sabi ko, siya ba'y malakas kaya sa kanyang buhok? Okay. Una, tignan po natin yung kanyang kapanganakan. Ano ba ang nangyari sa kanyang kapanganakan? Kung papansinin po natin, ay dito po sa chapter 13 ay maliwanag na nang siya po ay sinilang. Sabi po yan, simula po natin sa 1 to 5 muna. Dahil pag-aaral na po ng Biblia, kailangan po natin. Sabi po yan, Hukum chapter 13 verses 1 to 5. Ang mga anak na in-Israel ay muling gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. At binigay sila ng Panginoon ng 40 taon sa kamay ng mga Pilisteo. May isang lalaki sa Sora mula sa lipi ng Danita ng pangalan ay Manawa at ang kanyang asawa ay Baog at hindi nagkaanak. At nagpakita ang anghel na Panginoon sa babae at sinabi sa kanya, bagaman ikaw ay baog at walang anak, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka na huwag kang iinom ng alak o inumin nakakalasing at huwag kang kumain ng alumang bagay na marumi. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki, walang pang ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata maging nasarita sa Diyos mula sa sinapupunan at kanyang pasimulang ligtas ang Israel sa kanya sa kamay ng mga Pilisteo. So sa madaling sabi ay una, tingnan po natin yung background sa panahon na yan. Sabi nga sila ay muli na naghihirap mga Israelita sa panahon na yan sapagkat sabi po riyan ay tiyatawag po natin sila ay muling gumawa ng kasama. So alam po natin sa kasaysayan po sa Old Testament ay sinasabi po natin after Moses, then Joshua, sabi po natin ay yung ups and down ng buhay ng Israel dahil ibinigay nga ng Diyos ang kanyang kautusan sa kanila para sa ganun ay alam nila mga bagay na dapat nilang gawin sa katawag natin pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero dito ulit sa chapter 13 ay maliwanag na ang mga Israelita ay matigas ang ulo at sumunod sa kanilang sariling kalooban, hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya bilang kaparusahan sa kanilang tiyatawag natin kapabayaan, pagtalikod at pagkatigas ng ulo, sabi po yan sa verse 1, sila ibinigay ng Panginoon sa mga Pilistiyo. So ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na sila ay igupo, sila ay pahirapan na mga Pilistiyo. Pero 40 taon yun. Then, sabi riyan, after that, sabi dito ay meron sa panahon na yun. Tanda po natin. Sa panahon na yun, ay meron isang lalaki, sabi riyan, na sa Sora, at meron asawa na tiyatawag natin na isang baog. So, dito natin titignan ulit ang kapanganakan ng isang lalaki na pinapangalanan natin ngayon ay Samson. Siya ay isinilang sa tiyatawag natin una gabay, tulong ng Diyos. So, ibig sabihin, sabi po kasi dyan sa verse 2, siya ay isang baog. So, ibig sabihin, hindi nagkakaanak. So, dito yung maliwanag, pagbaog ay hindi pwede magkaanak. Pero dito sa tulong at gabay ng ating Panginoon, ay kanyang pinahintulutan na tiyatawag natin ang babae ay manganganak. So, ibig sabihin, ang kapanganakan ni Samson ay pwede rin natin sabihin isang himala, kung I take yung word himala, ay the providence of God, na siya po ay tiyatawag natin isinilang. Kaya lang, sa paraan upang hindi siya ay tiyatawag natin magtagumpay, sabi po riyan, ay may ibinigay ang Diyos na alituntunin na dapat sundin ng kanyang ina. Sapagkat sabi riyan sa verse 3, sabi sa kanya, bagamat siya baog, walang anak, sabi, ikaw ay maglilihit mga anak ng isang lalaki. So, alam ni Manoa na baog ang kanyang asawa at alam din ng babae na siya baog. Bagamat sabi riyan, ikaw ay baog, sabi niya, ikaw ay maglilihit. So, binigyan siya ng tiyatawag natin na tiyatawag natin na pag-asa na siya ay magiging ina rin. Kaya lang sabi rito sa verse 4 ay mag-ingat ka, huwag kang iinom ng alak o inumin na kakalasing at huwag kang kumain ng alumang bagay na marumi. Ikaw maglilihit mga anak ng isang lalaki, walang pag-ahit na daraan sa kanyang ulo. So, dito po ay bagay na yung kapanganakan ay meron na binigay ang Diyos na alituntunin sa isang babae na siya maging maingat sa kanyang paglilihi at isipin po natin, sabi doon, huwag siyang iinom ng mga bagay na nakakalasing, huwag kumain ng mga bagay na marumi. So, dietary law, sabi po diyan, at tatawag natin talagang dapat niyang sundin. Then, ito ang sabi din, utos ng Diyos patungkol sa kanyang magiging anak, sabi yan, walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging Nazarita. So, si Samson ay tatawag natin na sinabing Nazarita. Ibig sabihin ay Nazareth. Okay? Nazarene. Ibig sabihin, taong hindi magpapagupit, hindi sabi rin, hindi daraan ng pang-ahit sa kanyang ulo. Kaya mula rito sa verse 13, chapter 13, verse 5 na walang daraan, kaya nabanggit natin kanina sa chapter 16, verse 17, kung di po tayo nagkakamali, sabi doon na binanggit ni Samson na dahilan kung bakit siya malakas ay dahil walang pang-ahit. Yan po, 13, verse 5. Okay. At dito sa verse 17 ay kanya binanggit. So sa una niyang sabi ay tatawag natin siya ay tatawag natin dito siya ay nabuntis, naglihi at sabi riyan sa verse sinabi siya ay side niya sa kanyang asawa dahil siya excited nga din. Alam mo natin na siya ay tatawag po natin baog. Then sinabi ng babae ang kanyang naranasan at sa dito ay binanggit. Sabi niya sa verse 6, pagkatapos ang babae humayo at sinabi sa kanyang asawa, isang tao ng Diyos ang dumating sa akin. At sa kanyang anyo, gaya ng anyo ng anghel ng Diyos at kagulat-gulat, hindi ko may tanong kung saan nagmula. Okay, so, sinabi doon, then verse 7, ngunit sinabi niya sa akin, ikaw ay maglilit, mga anak ng isang lalaki, kaya't huwag kang iinom ng alak o inuman nakakalasing, huwag kang kakain na naman maruming bagay sapagkat ang bata'y maging nasarita sa Diyos mula sa sinapupunan hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. So isipin po natin, pagkasilang hanggang sa kamatayan ay huwag sanang magkaroon ng paggupit ng kanyang buhok. Okay. So ito yung tinakda ng Panginoon sa buhay ni Samson na dapat nasa rin, ibig sabihin, hindi pwedeng magpagupit. Okay. Ngayon, sabi po riyan ay tinanong at tatawag natin na basahin lang po natin para maunawaan po natin. Na magkagayon na nalangin si Manoa sa Panginoon, sinabi niya, ipinapakisap ko sa iyo, Panginoon, pabalikin mo muli ang tao ng Diyos na iyong sinubo sa amin, ituro sa amin kung anong dapat namin gawin sa batang papanak. At dininig ng Diyos ang tinig ni Manoa, nagbalik ang anghel ng Diyos sa babae habang siya nakaupot sa bukid. Ngunit si Manoa ay kanyang asawa, hindi niya kasama. So nagmamadaling tumakbo ang babae at sinabi sa kanyang asawa, ang lalaki na parito sa akin noong isang araw ay nagpakita sa akin. Tumindig si Manoa at sumunod sa kanyang asawa. Pumunta sa lalaki at sinabi sa kanya, ikaw ba ang lalaki nagsalita sa babae ito? At kanyang sinabi, ako nga. Sinabi ni Manoa, kapag nagkatotoo ang iyong salita, ano magiging uri ng pamumuhay ng bata? Ano ang kanyang gagawin? Sinabi ng anghel na Panginoon kay Manoa, sa lahat ng aking sinabi sa bayan, mag-ingat siya. Siya ay hindi maaaring kumain ng anuman bagay na manggaling sa ubasan. Hindi siya inom ng alak o inuman nakalasing, ni kakain ng anuman maruming bagay. Lahat ng inutos ko ay kanyang susundin. Sinabi ni Manoa sa anghel na Panginoon, ipaintulot mo na ikaw ay aming pigilin upang may handa ka namin ng isang batang kambing. At sinabi ng anghel na Panginoon kay Manoa, kahit na ako ay iyong pigilin, hindi ako kakain ng iyong pagkain. At kung ikaw maghanda ng handog na sinusunog, ay iyong handog sa Panginoon, sapagkat hindi nakilala na ni Manoa na siya ay anghel na Panginoon. Sinabi ni Manoa sa anghel na Panginoon, ano ang iyong pangalan? Upang kapag nangyari ang iyong salita ay mabigyan ka namin ng karangalan. Sinabi ng anghel na Panginoon sa kanya, bakit mo tinatanong aking pangalan? Ito ba ay totoong kagilagilalas? Kahit kumuha si Manoa ng isang batang kambing at ng handog na butil, inandog sa Panginoon sa ibabaw ng bato at sa kanya gumawa ng kamangha-mangha, samantalang si Manoa at kanyang asawa ay nakabasid nang kumailang lang sa langit ang apoy mula sa dambana ng anghel ng Panginoon ay pumailan lang sa apoy ng dambana samantalang minamasdan ni Manoa ang kanyang asawa at siya nagpatira pa sa lupa. So dito po ay isang bahagi sa unang parte po ay nang siya ay sisilang si Samson ay talagang tiniyak ng mag-asawa na totoo yung sinabi kaya tinatawag natin na pinatulayan niya at bumalik yung anghel at sila po'y nag-alay sa Panginoon bilang pwede natin sabihin nagpasasalamat sa Diyos. Kaya dito ay sa verse 21 na muli nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Manoa at kanyang asawa pagkatapos ng batid ni Manoa, iyon ay anghel na Panginoon. At sinabi ni Manoa sa kanyang asawa, tiyak na tayo mamatay sapagkat atin nakita ang Diyos. So, dito po yung isang kaisipan o kaya alam po natin mula po ng panahon maging si Moses nang tiniyak niya gusto niya makita ang harapan ng Panginoon ay tinatawag natin na siya ay mamatay. Kaya sabi sa kanya ay tinatawag natin likod lang. Kaya dito mayroon kaisipan din sa panahon ni Manoa sa nila panahon na walang sino man pwedeng tatayo o pwedeng makakita sa harapan ng Panginoon at sila ay maaring mamatay. Kaya dito sa kanila panahon na nakita nila ang anghel na Panginoon ay sabi riyan, tiyak na tayo mamatay. Ngunit sabi ni Manoah sa kanyang asawa, kung nalulugod ang Panginoon na patayin tayo, hindi sana niya tinanggap ang handog ng sinunog at mga handog na butil sa ating kamay. Nakikita man sa atin lahat ng mga bagay na ito. Sinabi ng panahon nito, may bagay na gaya nito. Okay. So, sumunod ni sabi sa verse 24 ng anak ang babae ng isang lalaki at itinawag sa kanyang pangalan na Samson. Batay lumaki sa pinagpala ng Panginoon. So, dito po ay maliwanag na natupad yung sinabi ng anghel ng Panginoon. Kaya pwede po natin sabihin ng kapanganakan ni Samson ay isang tatawag po natin himala. Ito ay pinahintulot ng Diyos na siya ay tatawag po natin na mabuntis. Kaya ang kanyang pagkabuntis ay isang kamanghamangha sapagkat baog ay muli ay tatawag natin nanganak. Kaya, so yun po ang kanyang kapanganakan ay mayroon pong layunin na binibigay ng Panginoon. So nang siya po ay isilang, sabi ng Korean sa verse 25, chapter 13, nagpasimulang kilusin siya ng Espiritu ng Panginoon sa Mahanedan sa pamagitan ng Sora at Estahol. So pansinin po natin sa verse 25, simulan na po natin yung aking argumento. Sabi kasi ng iba, si Samson ay malakas dahil mahaba ang kanyang buhok. Si Samson ay malakas sapagkat hindi ahahitan ang kanyang ulo. So, ibig sabihin, ang nagbibigay ng kalakasan kay Samson ay ang kanyang buhok. Pero pansinin po natin, dito po sa verse 25, sabi riyan ay nang siya'y lumaki, pinagpala ng Panginoon si Samson. Nang siya'y lumaki na, sabi riyan sa verse 25, hindi po sinabi kung ilang taon yan. Pero sabi, nagpasimulang kilusin ng Espiritu ng Panginoon. So, diyan po sa chapter 13 ay maliwanag na ang Diyos o ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa buhay ni Samson. So pangalawa na gusto kong ituwid o i-correct sa kaisipan ng karamihan, ang panahon daw ng Espiritu ay panahon na ito dahil sa Old Testament ay panahon ng mga ama. Okay, mga hukom, sabi riyan. Pero gusto ko i-point dito sa chapter 13 ay maliwanag na sa panahon sa Lumang Tipan ay ang Espiritu Santo ay aktibong gumagalaw, aktibong tumutulong sa buhay ng mga tao. So hindi po ito panahon ng Ama, kundi panahon ng Diyos na sa pamagitan ng Espiritu ay gumagalaw, tumutulong sa mga tao. Kaya pinapatunayan ko ngayon na ang buhay ni Samson ay, para conclude ko lang, si Samson ay malakas hindi po dahil sa kanyang mahabang buhok, hindi po dahil siya hindi naahitan ng buhok, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos ay gumagabay sa kanyang buhay. Patuloy po natin. Papatunayan po natin. Hindi po sa buhok. Okay? So diyan po sa chapter 13, sinabi riyan na tatawag po natin na ginabayan. So sa buhay ni Samson ay ginabayan ng ating Panginoon na siya ay tatawag natin na lumaki. Kaya dito sa chapter 14, ang binabanggit ko naman yung love life ni Samson. Okay. So sa chapter 14, ay maliwanag na sabi riyan ay sabi dito sa chapter 14 verse 1, lumusong si Samson sa Timna at sa Timna ay nakita niya isang anak na babae ng mga Pilisteo. At siya'y umahon at sinabi sa kanyang ama at ina, nakita ko isang anak na babae at Pilisteo sa Timna, kunin ninyo gayon upang mapangasawa ko. Ngunit sinabi sa kanya na kanyang ama't ina, wala bang ibang babae sa mga anak ng iyong kapatid o ng buong bayan na ikaw ay naghayo upang kumuha ng asawa mula sa dituling Pilisteo? At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya para sa akin sapagkat siya ay kaakit-akit sa akin. So papasinin po natin una na tradisyon ulit dito sa chapter 14. Alam po natin na binanggit doon sa kautusan ni Moses, na binigay ni Moses, na tiyatawag natin dapat pag sila nag-asawa sana ay yung kanilang kalahi. Hindi po yung ibang lahi. Kaya lang, dito po isang katotohanan na makikita po natin na si Samson ay nabighani. Nakita niya yung kagandahan ng isang babae. Kaya sabi niya, gusto ko itong magiging asawa. Kaya sabi niya, ang kanyang description pa rito sa chapter 14 ay kunin niyo siya para sa akin sapagkat siya kaakit-akit sa akin. Ayan. Pero papasinay po natin, ito po ay sa tiyatawag natin na perspective ng isang lalaki na ganun nga mayroon siya nakita na love at first sight, sabi siguro, or attraction. Okay. Pero sabi po yan, sa verse 14, meron pong divine intervention. Yung tiyatawag po natin, sabi niya, sa verse 4, ngunit hindi alam ng kanyang ama at kanyang ina na iyon ay mula sa Panginoon sapagkat siya ay humahanap ng pagkakataon laban sa mga Pilisteo ng panahon na yan, nangingibabaw ang mga Pilisteo sa mga Israelita. So, ibig sabihin, mayroon bahagi ang Panginoon na tiyatawag natin ginagawa niya yan upang matupad ang tiyatawag po natin layunin ng Panginoon. Kaya, sabi riyan na akit para sa ganun ay may dahilan na tiyatawag natin magkaroon ng hidwaan kung papasin po natin. So, sa madaling sabi ay tiyatawag natin yon, then tuloy po natin ang istorya. Okay, sabi po dyan sa verse 5, 14, verse 5. Pagkatapos, si Samson at ang kanyang ama ay, at ina ay lumusong sa Timna. Ayan. So, sila'y pumunta doon. Nang sila'y dumating sa mga ubasan ng Timna, may isang batang leon na umuungal laban sa kanya. So, dito natin nakikita na isa sa mga popular na kasaysayan ni Samson ay kanyang tinalo yung isang leon. Sapagkat batid po natin ang isang leon ay isang malakas, hindi mo kaya itong gapiin sapagkat sabi natin leon ay hari ng kagubatan. Dahil sa kanyang kalakasan ay hindi mo pa kayang labanan. So dito sabi po riyan ay isang batang leon na umuungal laban sa kanya. So siya po'y mahabang kanyang buhok sa panahon na yan. Pero sabi po rito, unang patutuo, verse 6, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan, lumukob sa kanya at niluray niya sa kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuray na isang batang kambing, ngunit hindi na sinabi sa kanyang ama o kanyang ina kung anong kanyang ginawa. So unang patutuo po natin, una, hindi po ang buhok ni Samson ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Maling kaisipan. Ang tama na katuruan, base po rito sa talata, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan lumukob sa kanya. Okay, so una, kesa verse 6 ay maliwanag na sinasabi riyan na matagumpay si Samson na naigupo niya yung leon na yon. Sa paanong dahilan? Dahil ang Espiritu ng Diyos. Okay. So, hindi po sinabi dahil siya'y malakas, hindi po dahil mahaba ang kanyang buhok, kundi dahil sa Espiritu ng Panginoon, makapangyarihan lumukob sa kanya. So, siya po'y nagiging isang malakas dahil sa gabay at presensya ng Espiritu ng Diyos sa buhay.

0: 8 ay meron siyang kawan na pukyutan at may pulot sa loob ng katawan ng leon. Okay, yan po nangyari. Then kinuha niya at kinain. Yan po kanya ginawa. Sa kanya kinuha sa pulot ng bangkay ng leon. So hindi po natin na ma-explain yan. Pero yan po nangyari. Sabi po yan. Hindi pa siya ng ating talakayin. So dito sa kanya pag-aasawa ay tatawag natin, sabi po yan sa verse 10, pinutuan ng kanyang ama, ama ang babae at gumawa si Samson ng isang handaan. Doon gaya na nakaugalian gawin ng mga binata. Na makita mang tao si Samson, sila'y nagdala ng 30 kasama upang maging kasama niya. At sinabi ni Samson sa kanila, bubugtungan ko kayo. Ngayon, kung masasagot at mahulaan ninyo sa akin sa loob ng 7 araw ng handaan at yung mahulaan, bibigyan ko kayo ng 30 kasutan, lino 30 magarang dihisan. So maganda rin po yung tinatawag natin, ugnayan nila sa panahon na yan, sa sayawan. Kaya napakahaba na kanilang kasalan, kung papansinin po natin yan, tinatawag natin mahabang kanilang handaan, magastos sa kanilang panahon. So dito ay hindi, sabi nga na tinanong niya, ang kanyang bugtong sa verse 13, sabi niyo siyang bugtong sa, okay, upang marinig, sabi riyan, ay, at sinabi niya sa kanila, mula sa mga kain, mga ngain ay may lumabas na pagkain. Mula sa malalakas ay may lumabas na matamis. Ngunit hindi nila masagot ang bugtong sa loob ng 3 araw. Verse 15, ang 7 araw ay kanilang sinabi sa asawa ni Samson, hikayatin mong iyong asawa upang sabihin niya sa amin ang bugtong kapag hindi ay susunugin ka namin at ang bahay niyong ama. Niyan niyo mo kami pahirapan. Okay. Papahirapin. So dito ay maliwanag na hindi nila masagot at ngayon nagkaroon ng pagbabanta. Ganun pala kasamang tao, no? Inimbita mo na tapos ganun pa. Mayroon silang pagbabanta. So ngayon nangyari dyan, tatawag natin ayaw yung sabihin ang mga bagay na yun upang kasagutan. Sa verse 18, tuloy po natin, nang may 7 araw, bago lumubog ang araw, sinabi ng mga lalaki sa lungsod kay Samson, ano kayang lalong matamis kaysa sa pulot? Ano kayang mas malakas kaysa leon? At sinabi niya sa kanila, kung hindi kayo nag-aralo sa pamagitan ng aking lumalagang baka, hindi sana niya sagot ang aking bugtong. Verse 19, kaya sabi rito ay, at ang Espiritu ng Panginoon makapangyarihan ay lumukob sa kanya at lumusong sa Askalon, pumatay ng 30 lalaki sa kanila, kinuha ang kanilang Samson, binigay magarang bihisan at nakapagpaliwanag ng bugtong at kanyang galit ay naningas siya umahon sa bahay ng kanyang ama. So dito kasi dahil sa unang dahilan, sabi nga yung kanyang bugtong at hindi nga para masagot pero sinabi rin niya ang sagot. Kaya dito itatawag natin kung tutusin parang siya ay natalo. Ano po? Si Samson sa bugtong na laman nila dahil sa binantaan ng kanyang asawa. Kaya pinilit siya. Sabi niya, kaya sinabi niya ang sa kanyang kababayan. Then, nang sinabi rito ay tatawag natin nalaman nila. Kaya sa kadahilan, kailangan ni Samson na magbigay ng tatawag natin damit na kanyang pangako diyan sa kanyang tatawag natin na pangako, kung mahulaan, bibigyan ko kayo ng 30 kasuotan lino, 3 magagarang bihisan. So saan siya kukuha? Kaya dito sa verse 19, ay sabi riyan, tatawag natin lumusong siya sa Askalon, pumatay siya ng 30 lalaki sa kanila at kinuha ang kanilang Samson at ibinigay ang magagarang bihisan sa mga nakapagpaliwanag ng bugtong. At kanyang galit ay nangingas at siya umahon sa bahay ng kanyang ama. So dito, papasinin po natin, mayroon siyang nilipol na 30 tao. Tinalo niya. Hindi po sa haba ng kanyang buho, kundi sabi riyan sa verse 19, ulitin natin, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan lumukob sa kanya. So ulitin ko ang kalakasan ni Samson ay wala doon sa buhok, kundi ang Espiritu ng Diyos ay, sabi riyan, lumukob sa kanya. So napakainan po, makikita po natin. Kaya nakuha niya, natalo niya ng 30 tao, kaya nakuha niya ang kanilang kagamitan at upang mayroon siyang ipambayad doon sa mga taong nakapagsagot sa kanyang bugtong. Kaya po sa pangadahilan. Pangalawa na po yan. Nakikita po natin. Una, sa Leon. Pangalawa, itatawag natin na sa 30 na tao na kanyang pinatay sa gabay ng Espiritu Santo sa verse 19 po yon. Then, chapter 13. Ano? Talagay po natin. Chapter 13. Chapter 14 na yan. 14. Okay, sa 14 ay maliwanag na ito ang nangyari. So, sunod, chapter 15. Ano? Sa chapter 15 ay may din tayo makikita diyan na sa panahon na yan, pag-aani, sabi po riyan, ay tatawag natin na pakibasahin lang po natin 1 to 5. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, sa panahon pag-aani ng trigo, dumalaw si Samson na may dalang isang batang kambing sa kanyang asawa at sinabi, aking papasukin ang aking asawa sa loob ng silid, ngunit ayos siyang papasukin na kanyang biyanan na lalaki. At sinabi sa kanyang biyanan na lalaki, anong akala? Ang akala ko'y yung lugo sa kinaputan siya, kaya't binigay ko siya sa isang abay, di ba't ang kanyang nakabatang kapatid ay mas maganda kaysa sa kanya, kunin mo siya at kahalili niya. Sinabi ni Samson sa kanila, ngayon ay wala akong ipagkakasala sa mga Pilisteo kung gawan ko man silang kasamaan. Kaya tumayo si Samson, kumuling 300 asong gubat, kumuha ng sulo at pinagkabit-kabit ang buntot, nilagyan ng sulo sa pagitan ng bawat dalawang buntot at masindihan ang mga silo, kanyang pinakawalan mga asong gubat na nakatayong trigo sa ng mga Pilisteo at parehong sinunog ang mga mandalat nakatayong trigo, gayunman ang taniman ng olibo. At magkayo sinabi ng Pilisteo, sinong gumawa nito? Kanina sinabi si Samson, manugang ni ng taga-Timna sapagkat kanyang kinuha ang asawa niya at binigay sa kanyang abay. Kaya tumahon mga Pilisteo, sinunog ang babae at ang kanyang ama. Sinabi ni Samson sa nila, kung ganito ang ginawa ninyo, sinunog pa ko kung gagantihan ko kayo at saka ko ititigil. Pinaghampas niya ang kanilang mga hita at nabalakang gumawa ng napakalaki pagpatay pagkatas niya na natili sa isang guyang bato sa itam. So dito po ay maliwanag na mayroong ginawa si Samson pero hindi po natin mababasa diyan na siya ay mahabang buhok o hindi rin binanggit na tatawag natin na bumabang spirito. So i-assume po natin diyan na mayroong siyang ginawa, pinatay at nakikita po natin. Ngayon, sabi po riyan sa chapter 15, okay, chapter 15, na magkaya umahon ang mga Pilisteo at nagkampo sa Huda at sinalakay ang lehi. At sinabi ng lalaki ng Huda, bakit kayo pumarito laban sa amin? At kanilang sinabi, pumarito kami upang gapusin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin. So, andito na yung pag-aaway ng mga Pilisteo at mga Israelita sa panahon na yan. Nang magkagayon, may 3,000 lalaki sa Huda at lumusong sa guwang ng bato sa Etam, sinabi sa Reiska Samson, hindi mo ba alam ng mga Pilisteo ating tagapamahala ano itong ginagawa mo sa amin? At sinabi niya sa kanila, kung anong ginagawa nila sa akin, gayon din ang ginagawa ko sa kanila. Okay. At sinabi nila sa kanya, kami ay lumusong upang gapusin ka, upang maibigay ka namin sa kamay ng Pilisteo. Sinabi ni Samson, kayo sumumpa kayo sa akin at hindi kayo sasalakay sa akin. Sinabi nila sa kanya, hindi, gagapusin ka lang namin, lamang namin, at ibibigay sa kanilang kamay, ngunit hindi ka namin papatayin. At kanila ginapos na may 2 bagong lubid at inaon sa mga bato. So dito po itatawag natin nagkaroon na ng problema, natatakot ang mga itatawag po natin Israelita sapagkat mas dominante, mas nakakarami o mas malakas ang mga Pilisteo. Kinakaila isuko nila si Samson. At mayroon naman mabuting puso si Samson, siya ay nagpailalim at sabi nga riyan ay siya po ay nagpatali, nagpagapos po riyan sa verse 13. Verse 14, nang siya'y dumating sa lehi at mga Pilisteo nagsigawan, samantalang kanilang sinalubong siya. Pansinin po natin, verse 14, ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan lumukob sa kanya at ang lubid na nasa kanyang bisig ay parang lino na tupok sa apoy at kanyang tali ay nalaglag sa kanyang mga kamay. So sa verse 14 ulit, mga kaibigan, kapatid, ay tinali po siya at sumunod. Nagpakababa. Pero ngayon, sabi po riyan ay, nang dumating ang Espiritu ng Diyos, o Panginoon, sabi riyan, na lumukob sa kanya, yung tali sa kanya ay tinatawag natin nawala. Ah, hindi naman naglaho, kundi sabi po riyan ay ang lubid na sa kanyang bisig at parang itong lino, naging parang lino na natupok sa apoy. Ibig sabihin, nalusaw. Kaya dito sabi riyan sa verse 16, siya ay nakakita ng isang sariwang panga ng asno at inunat ang kanyang kamay at dinampot iyon, ginamit sa pagpatay ng isang libong laki. At sinabi ni Samson, sa pamagitan ng panga ng asno ay nakapagbunto-bunton. Sa pamagitan ng mga panga ng asno ay pumatay ako ng 1,000 lalaki. So dito po nakikita po natin, dito nagsimula na nakikita po natin na siya ay pumatay ng maraming mga Pilisteo. So isipin po natin, pero hindi po dahil sa kanyang haba ng buhok o kanyang kalakasan, kundi dahil po sa paggabay, pagtulong ng tatawag po natin banal na Espiritu. Kaya wala pong connection yung kanyang buhok. Kung tutingnan po natin, wala pong lakas doon. Pero papatunayan natin kung bakit. Okay, so ano pa? Tuloy po natin sa chapter 15 yun. So dito sa chapter 15 ay nagkaroon ng ganun at tatawag natin siya na uhaw, sabi po riyan. So, okay, verse 18, 15-18, siya'y uhaw na uhaw nang siya'y tumawag sa Panginoon, iyong ibigay yung dakilang pagliligtas sa kamay ng iyong likod. Ngayon, mamatay na ba ako? At uhaw na uhulog sa kamay ng mahintuli. Ngunit binuksan ng Diyos ang isang guwang na nasa lehin, nilabasan niyo ng tubig, nang siya'y makainom sa kanyang diway na numbalik. At siya'y muling nagkamalay, kaya't ang pangalan niya ay tinawag na En-Harkore, nasa lehin hanggang sa araw na yon. Sabi po riyan sa verse 20, siya ay naghukom sa Israel sa mga araw ng Pilisteo ng 20 taon. O pansinin po natin, 20 years din na naghari. Ibig sabihin, nang siya ay malakas, ang tinatawag natin, kinilala siya dahil sa gabay ng Espiritu, siya ay nanguna sa mga Israel na sila ay mayroong pakikibaka, pakikidigma sa mga Pilisteo. So, ibig sabihin ay mayroon silang tatawag natin labanan. Pero hindi na sila basta inapi-api ng mga Pilisteo sapagkat meron niyang Samson. Okay. Tuloy natin, 16. Ano? Minsan pumunta si Samson sa Gaza, nakita niya isang bayaran babae. Ito'y kanyang sinipingan. Ibinarita sa mga taga-Gaza si Samson ay dumating dito. Kanilang pinalibutan, tinabangan siya ng buong gabi ng pintuan lusod na natili tahimik gabi. Sinabi ng gintay, tayo, magbukang liwalwal, saka natin patayin. So si Samson, sabi rin sa verse 3, ay humiga hanggang sa hating gabi. At ng hating gabi ay bumangon at inawakan niya ang pintuan lusod at kapo binunot pati mga bakal. Pinasan niya ang mga ito, dinala sa taluktok ng bundok na sa tapat ng Hebron. Pagkaraan ng ilang panahon, okay, so siya'y umibig sa isang babaeng taga Libis ng Sorek. Ang pangalan ay Delilah. So una, dito po sa verse chapter 16, ay siya ay akmang papatayin pero hindi po sila nagtagumpay. Ngayon, dito po ngayon sa verse 5, verse 4, meron siya nakita ngayon, pangalawang babae. Yung isang babae diyan ay bayaran at nagpalipas ng panahon, no, diyan sa natulog, kaya lang hindi siya napatay. Ano po? Sabi riyan, pagkaraan ng ilan panahon, so ilan panahon yan, di ko alam, siya umibig sa isang babae na pangalan ay Delilah. Ayan. Sabi riyan sa verse 5, pinuntahan ng mga pinuno at mga Pilisteo yung babae, sinabi sa kanya, akitin mo siya. Alamin mo kung bakit napakalakas niya, anong paraan upang magtagumpay laban sa kanya upang aming matalian at matalo siya. Bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pila. Wow. Sinabi ni Delilah kay Samson, hiniling ko sa iyo sabihin mo sa akin. So dito ay isang babae na minahal. Kaya ulitin po natin, hindi pinapahintulot ng Diyos ng mga anak ni Israel na magkaroon sana ng asawang tagalabas. So kung i-apply din po natin sa ating panahon bilang kapareho at mga Kristiyano, ay mainam na mga anak po natin ay huwag po magkaroon ng asawa na hindi po mananampalataya. Eh dapat isipin po natin na yan. Although sabi natin, marami ang nabibighani sa labas. Mga naging asawa ng mga member ay tiyatawag natin hindi member ng church, kaya hindi po mabuti ang ginudulot. Bis na lumalakas ang iglesia, ay humihina dahil sa nga, nababawasan. Kaya dapat wag. Ano? Pero tuloy po natin kay Samson. So dito ay tiyatawag natin nabighani ulit. In love ulit kay Delilah. Ano? Nung siya na in love kay Delilah, at sabi po niya ay sinuhulan naman itong babaeng ito mukhang pera, kaya gold digger. Kasabi na po natin, kasabihin na po natin, siya ay sabi, bibigyan ka namin ng 1,100 piraso. Wow! Napakaganda. 1,100 pirasong tila. Marami-rami na rin. Nahirap hanapin sa kanilang panahon. Kaya ngayon ay sinabi ni Delilah, sa verse 6, sinabi ni Delilah, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung anong nagbibigay sa iyo ng matinding lakas at kung paano matalin ka upang ikaw ay matalo. Verse 7, sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalin nila ko ng pitong sariwang yantok na may matuyo, na hindi natuyo, ay hihina ko at ako'y maging gaya ng sinuman tao. So, yun kanyang sabi ulit. Tinatanong, nakikipaglaro. Kaya sabihin po natin, pakikipaglaro sa ako ay hindi dapat. Okay? Dapat ay huwag na huwag. Kaya sabi nga doon sa Roma, huwag kayong makikompromise, huwag kayong makiayon. Nakipaglaro. Eh, sabi riyan, ay kanilang ginawa. So, dito ay tiyatawag natin siya itinalian ng pitong sariwang yantok. Sabi riyan, ang Filisteo, naniwala naman sila. At ang sinabi riyan, ay tiyatawag natin siya ay naging pinutol nga, sabi riyan. Nang siya itinalian, kanyang pinutol ang yantok. Parang tulad ng taling sinulid na putol kapag nadikitan ng apoy. Saka yun nalaman nila. Hindi nalaman. Okay, so yun po nangyari. So, nagsabi riyan sa verse 10, nagsinungaling ka, at sabihin mo talagang, hindi ko alam mo, ang sasabihin ko kay Samson dito, talagang, the lover is blind, sabi nga. Hindi po, love is blind, the lover is blind. Alam na niya, para sa kanya kapahamakan, ginawa. Ngayon, tinanong ulit siya, kung ano kanyang gagawin. Kaya dito sa chapter 14, okay, chapter 15, sabi po riyan sa nabang banda. Okay. Verse 12, kumuha si Delilah ng bagong lubid, tinali sa kanya, siya ay narito, mga Pilistay sa sirid. Okay. Pangalawa, tinutol din. Ano? So, verse 13, sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon, pinaglaloran mo ko. So, dito yung kanyang ginawa at hindi siya nanghina. So, dyan sa chapter 15, then tuloy natin, verse 13. At sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon pinaglalaro mo ako, nagsisinungaling ka sa akin, sabi mo sa akin paano matalian ka. At sinabi sa kanya, kung ahabin mo ang 70 ng aking ulo at sinabi, hinabing kayo at higpitan mo ang pag-ipit ng hina ko, naging tulad ng sinuman. Kaya ginawa nga naman. Kahit habang siya natutulog, hinawakan ni Delilah ang kanyang 30 ng buhok at inabit sa narito Filisteo Samson. Siya gumising ng kanyang pagkatulog, binunot at pang-ipit at panghabi at kanyang hinabi. So ano po nangyari dyan sa verse? So siya nagising, ano po? At binunot. Kaya sabi riyan, hindi rin siya nagtagumpay ulit. Kaya sinabi sa kanya, bakit sinasabi mo sa akin, ibig kita? So dito ay tinatawag natin talagang makulit at hindi nga naghari ang mga panlililang. Ilang beses sa siya ay tinatanong, hindi mo na nakakalata ito si Samson. Kaya sabi nga, the lover is blind. Yan. So, itong problema. Alam na kayo, nakipaglaro siya. Ewan ko kung gano'n bang nangyayari. Kung isang gano'n din tayo, malimit na nakikinig sa sinasabi ng mga mahal na tatawag natin dahil nga sa blind ang lover. Okay, sa madaling sabi, okay, tuloy na para matapos na. So, na siya po itatawag natin talagang pinipilit na, nakikita ng diehard na si Delilah dahil gusto niya yung pera. Mas mahal niya yung pera kaysa si Samson. Kaya dito talagang sabi sa verse 16, sa wakas pagkatas siyang pilitin siya araw-araw sa pamagitan ng kanyang pagkakasalita upang mahimok siya. Halos mamatay siyang pagkainis. Oh, hindi ko alam. Verse 17, kaya binunyag niya kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, oh, dito na ipapasok yung word talaga, nag-actress, despamas actress si Juan. Itong si Delilah, parang isang babae doon sa ating Senado, gano'n na. Kaya dito sinabi riyan kanyang, sinabi kanyang lihim, kaya sabi niya, walang pang-ahit na dumaan sa aking ulo sapagkat ako isang naserita sa Diyos mula sa pasatyan ng aking ina. Kung ako'y ahitan, ihiwalay sa akin ang aking lakas, ako'y hina at maging gaya ng sinuman tao. So sa madali sabi ay maging si Samson ay kanyang kinilala o kanyang sinasabi na maaring dahilan ng kanyang pagiging malakas ay tatawag po natin dahil una siya isang Nazarin, pangalawa hindi siya naahitan dahil yan ang sinabi ng Panginoon na hindi siya mag-aahit ng kanyang buhok. Kaya nang sinabi diyan ay tatawag natin, kaya yun din ang kanyang pananaw, kaya ang kanyang sinabi at dito nga sinamantala ni Delilah ang sinabi niya kaysa verse 18 ng mabatid ni Delilah na sinabi na sa kanya ni Samson ang buong lihim niya. Nagsugo siya ng tinawang pinuntag ng mga Pilisteo at sinabi, umahon kayo't minsan sapagkat sinabi niya sa akin ng buong lihim niya na magkagayon umahon pinuno ng Pilisteo at nagdala ng salapi. Kanyang pinatulog sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at pinag-ahit ng 70 ang ulo nito at nagpagsimula ito manghina at ang lakas nito ay nawala. Okay, so parang totoo nga na ang kalakasan ni Samson ay nasa kanyang buhok. Dahil sabi po riyan sa verse 19, yung parang ang gusto lang, nang siya pinatulog at nang inahita ng kanyang buhok, ay sabi, nagpasimula itong manghina at ang lakas nito ay nawala. So, yun ang conclusion kung papansinin po natin dahil nagupit. Hindi sa akin, ito ay aking palagay. Okay. Palagay ko po ah. Hindi po ito sapagkat una ang alituntunin o reglamento ito ng Diyos sa buhay ni Samson na itinalaga ng Diyos para sa kanya ay tatawag natin siya isisilang na huwag magpapagupit. So ito isang kondisyon na dapat na mapanatili ni Samson na hindi siya dapat magupit. Kaya nga mula pagkasilang hanggang sa kanyang pag-asawa ay tatawag hindi ito naggupit. So ibig sabihin, ito ay tanda ng tatawag natin yung covenant o tatawag po natin na tipan sa Diyos na yun ay bilin na Panginoon na kailanman ay dapat huwag itong magpapagupit. Okay? Hindi po sa, dahil ito ay covenant, ibig sabihin tanda ng pag-iisang Nazarene. So ibig sabihin, yung pagputol ng buhok ay tatawag natin paglapastangan sa tatawag natin isang tipan sa Diyos na pangakong buhay, pangako na hindi magugupit ngayon ginugupit. So ito'y paglabag sa kalooban ng Diyos. Hindi pananatili sa tipan sa Diyos. So, dahil ito'y lumabag. Dahil sa kanyang paggupit, sa kanyang buhok, ay tatawag natin ito'y paglabag sa alituntunin itinakda ng ating Panginoon. Kaya sabi po riyan, nung ito ay tatawag natin na, yan, sabi riyan, nagupit, nagpasimula na itong manghina. Kaya para sabi nga, dahil wala na yung kanyang buhok, mahina na si Samson. Kaya yan pong dahilan. Ano po? Kaya ngayon, dito sa chapter 16, kung papasinin po natin, ano po nangyari dyan? Tapos, binasa natin, verse 19, at nang siya itatawag natin na kaya sa kadahilanan, siya ay natalo, no? Yan sabi po riyan ay tatawag natin sa verse 20. Tuloy po natin. Sinabi, narito mga Pilistey, Samson, at siya gumising kanyang pagkatulog. Sinabi, ako'y lalabas ng gayon dati, ako'y magpupumiglas, ngunit hindi niya batid. Ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay sa kanya. Pansinin po natin, hindi sinabi, ang buhok niya ay wala na. Hindi sabi riyan, ang Panginoon ay humiwalay sa kanya. So, nakikita po natin, maliwanag po riyan na tinatawag natin kung bakit siya malakas ay dahil siya ay may ugnayan naging tapat sa ating Panginoon. Kaya sabi riyan ay tinatawag natin dahil siya ay lumabag. Hindi na natili sa tipan niya sa Panginoon. Kaya sabi hinuli siya at dinukot ang kanyang mga mata at dinali siya sa gasa at siya po ay naging bihag. Verse 22, gayon man pagkatas ng siya maahitan, muling tumubong buhok ng kanyang ulo. Ayan, binanggit kasi ulit yung word na buhok. Kaya dito, kung tutuloy po natin, nababasahin, sa verse 23, nagtipon noon mga pinuno at Pilisteyo at naghandong ng ilang kanilang dakilang alay kay Dagon sa kanilang Diyos upang magsaya sapagkat kanila sinabi, binigay ng ating Diyos sa kitalip natin. So, ibig sabihin, nagkaharoon ng piyesta pagkatawag natin pagsasaya ng mga kaaway nito. Para matapos po tayo, sabi riyan, nang hina at kaya natalo po siya. Pero nung siya panahon, natatawag natin nabulag na, pero sa panahon na yun, sabi riyan sa verse may pagsasaya, sabi riyan sa verse 27, noon ang bahay ng mga pinuno ng lalaki at babae, lahat ng pinuno ng Pilistey na roon, sa bubuwan ng 3,000 lalaki at babae na nanood samantalang pinagkakatuwaan si Samson. Pagkatapos ay tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi po, Panginoon Diyos, dinadalangin ko sa inyo, alalahanin mo ako at dinadalangin ko ngayon na iyong palakasin mo ako na minsan na lamang, o Diyos, upang may pagiganti ko minsan niyang sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Si Samson ay humawak ng dalawang gitnang bahagi, haligi ng kinasaligan ng bahay at inihilig ang kanyang mga bigat na iyon at kanyang kanang kamay at sa isa'y kanyang kaliwa. Okay, so sa madaling sabi, dahil sa kanyang lakas ay nagkaroon ng lindo, bumagsak ang kanilang structure kaya marami pong namatay. So, summarize po natin. So, sa madaling sabi, gusto lang patunayan, mga kaibigan at kapatid, si Samson ay malakas dahil nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. So, sa madali, siya'y ginabayan ng Diyos, hindi po ang kanyang buhok. Yung kanyang buhok ay tanda lamang na tinatawag natin tipan sa Diyos. Ang nakapagbibigay sa kanya ng kalakasan ay ang Espiritu ng Diyos. Ayan, pangunang katotohanan yun. Pangalawa, ang panahon ng Espiritu ay hindi po sa bagong tipan, kundi ang panahon ng Espiritu ay mula pa ng pagkalikha hanggang sa katapusan, ang Espiritu ay nariyan. So, hindi po natin sabihin, panahon ngayon ng Espiritu, sa Old Testament, panahon ng Ama. Hindi. Panahon ng Diyos at andyan din ang Espiritu at ang Espiritu ay aktibo sa panahon ng ating Panginoon Jesus, aktibo sa panahon ng mga apostoles. Okay? Ano pa? So, dito po isang katotohanan na dapat po natin makita, na dapat po natin sundin. Kaya, ano po mensahe sa atin? Pag tayo po may tipan sa Diyos, dapat tayo maging makatotohanan. Huwag po natin hayaan na tiyatawag po natin masira. Manatiling tapat. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, kung iniibig niyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Kung tayo manatili sa Kanya, hihingin po natin kalooban. Kaya nang natili si Samson ulit, binigyan siya ng lakas. Kaya mga kaibigan kapatid, kung mayroon po kayong katanungan sa aking share ngayong gabi, pwede kayo mag-text sa aking number na aking sinabi kanina, na nawa ay na mayroon tayong natutunan sa ating pag-aaral. Ganyan po pag-aaral ng Biblia, ang maraming paraan upang makita po natin ang katotohanan. Okay? Dahil wala na po tayong oras, ako'y po'y namamaalam, ang iyong kaibigan, kapatid, kamag-aral. Sa Ignite Radio, ito ang iyong kapatid, Edgar Licodini. God bless us all.
1: Okay, salamat kapatid Edgar sa napakagandang aral no sa libro ng Judges no chapter 16. Amen. Wonderful story of Samson Titus. So you see dear in there's a last verse, no? Of you see that Samson, no? Truly turn and speak to the Lord. So we see also the pictures of God igniters, no? The faithfulness of God, no? That we see is God's faithfulness. Even though Samson is unfaithful to the Nazarite vow, God is still faithful to his friend to begin to deliver Israel through his hands. No, even though Israel is unfaithful, God is still faithful to his promise to begin to deliver Israel through Samson's hand. So how God wants us to understand this? So God keep his promise. And this is how the righteous are to live by faith. And we are understand that God is faithful to his word. No? And we live by faith his promises. So thank you. That's a nice study, Brother Edgar. So subaybayan po natin, wala na po tayong oras, no? Subaybayan po natin ang programa ng ating kapatid Brother Edgar sa kaniyang programang The Bread of Life, no? Napakagandang serye po ito, no? So amen. So oras po sa ating studio, alas City 4 ng gabi. At tayo'y mag-tune in na naman sa isang napakagandang programa, no? The 11th Hour with Brother Ricky from Dagupan, Pangasinan. So salamat po kapatid Edgar. So nabusa na po tayo ng oras. At God bless po. Regards po sa lahat-lahat dyan.
2: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines, right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, Igniters, welcome to the 11th hour with Brother Ricky. This our Igniters, big shout out pa rin sa ating mga suking tagapakinig nitong oras. So, napagandang pakinggan, no? Ang bawat oras, mga kaibigan, no? Sunod-sunod na mga napakagandang programa na magbibigay sa atin ng kagalakan, no? At so, itong oras, mga kaibigan, atin muling magpakinggan ang the 11th hour with Brother Ricky. Brother Ricky, magandang gabi po.
2: Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At ako po ay nagagalak muli na makapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, tayo ba ay nakasulat sa Aklat ng Buhay? At ang ating pong main text ay mababasa po natin sa Pahayag chapter 20 verse 12. At nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga patay, dakila at hamak. Binuksan ang mga aklat at binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa, batay sa mga nakasulat sa mga aklat. At sa English version, kung saan sa English Standard Version po, mga kapatid, ito po ang nakasulat. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. The books were open. Then another book was open, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done. At ito po ay aking pinamagatang ang aklat ng buhay, or the book of life. Sa mundong ginagalawan po natin, mga kapatid, ang lahat po ng ating ginagawa, lihim man o hayag, ito ay nakatala sa libro. At batay sa ating mga ginagawa, mabuti man o masama, tayo ay hahatulan ng Panginoon Diyos. Ang pahayag o revelation, ito ay sulat ni Apostol Juan na kung saan siya po ay ipinatapon sa isla ng Patmos, na kung saan siya po ay nangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay ipinadala o ipinatapon doon sa lugar na yon. Sapagkat nung siya ay kitilin ang kanyang buhay, ay hindi po pinahintulutan ng Diyos na siya po ay mamatay. Ayon sa mga scholar, si Apostol Juan ay nilagay sa kumukulong langis upang siya ay patayin. Subalit, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, hindi po siya namatay. Kaya, ang ginawa sa kanya ng imperyo ng Roma ay siya po ay pinadala sa isla ng Patmos. At yan po ay ating mababasa doon sa pahayag chapter 1 verse 9. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid at kasama sa kapighatian at pagtitiis na naranasan ng mga kapilang sa kanyang kaharian dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Noong ako'y nasa isla ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at nagpatuto ako para kay Jesus. Ito po ay dumaranas ang mga Kristiyano ng kahirapan, pag-uusig sa kamay ng mga Romano. Pero sa panahon ito mga kapatid, ay sila po ay inuusig dahil naparatangan ang mga Kristiyano na sila ang nagsunog doon sa Italy. Na ayon sa mga scholar, ito'y kagagawa ni Emperor Nero, subalit ito ay ipinaratang sa mga Kristiyano. Kaya sila po ay hinuhuli, sila po ay pinagpapatay. Subalit, si Apostol Juan hindi po pinahintulutan na siya po ay mamatay. Dahil may propesiya po ang ating Panginoon Diyos na si Jesus na mayroon pong hindi pa mamatay ayon sa aklat ni Mark po mga kapatid. Ating pumbuksan ang ating Biblia. At doon po natin mababasa doon sa Marcos chapter 16 verse 18. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason at gagaling ang may mga sakit na papatungan nila ng kamay. Opo, at isa po dyan, si Apostol Pablo na tinuka ng makamandag na ahas. Hindi po siya namatay doon po sa Malta. Nung naglayag po sila, papunta po sa Roma. At ito po sa pangyayari kay Apostol Juan ay hindi po siya namatay sa pamamagitan po ng ilagay siya sa kumukulong langis na malaking banga. Iniligtas po ng Panginoon Diyos. Tulad po ng pagkakaligtas kay Propeta Daniel na siya po ihulog doon sa yungib na mga mayroong mga lion o leon. Hindi po siya nilapa ng mga leon dahil siya po ay niligtas ng Panginoong Yahweh mga kapatid. At gayon din sa tatlong kaibigan ni Propeta Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego, na kung saan hindi sila sumunod kay Haring Nebuchadnezzar. Na gusto ni Haring Nebuchadnezzar ay pasambahin ang tatlong ito sa pinatayo niyang rebulto upang sila ay sumamba. Dahil sa may pinatupad na batas o kautusan itong hari na ito na hindi susunod sa kanyang kagustuhan o sumamba sa ipinatayo niyang rebulto ay ihahagis doon sa pugon ng apoy. At nung hindi sumunod sina Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay inahagis doon sa naglalagablab na pugon. Subalit, hindi man lamang nagalusan o nasunog ang gahibla ng kanilang buhok ni ang kanilang damit, mga kapatid. Dahil sila po ay iningatan, iniligtas ng ating Panginoon Diyos. Ganito din po, mga kapatid, na kung ibig ng Diyos ang bawat isa ay maligtas, ay wala po tayong magagawa dyan. Wala po tayong question. Dahil sa lumang tipan ay nagagawa ng Diyos ang mga milagrong ito, ang kapangyarihan na ito, mga kapatid, na Diyos lamang ang tanging makakagawa niyan. Katulad nitong kay Apostol Juan, na hindi pinahintulutan ng Diyos na siya pa ay mamatay. Bakit? Kasi mayroon pang plano ang Diyos na ihayag ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang dapat nating tanggapin. Kaya ang pamagat po ng aking ibabahagi ang mensahe na ating pong tatalakayin ay yung pong ang aklat ng buhay o ang aklat ng katotohanan, mga kapatid. Ang unang bahagi po na ating pong pag-aaralan, ang lahat ng tao ay haharap sa paghuhukom. Darating ang araw na haharap ang lahat ng tao sa Diyos upang hatulan ayon sa kanilang ginawa at tanging ang mga nakasulat sa aklat ng buhay ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi po nagkakamali at hindi po nagsisinungaling ang Diyos, mga kapatid. Dahil pinasulat niya sa mga propeta at sa mga apostol. Kahit dapat nating unawain at tanggapin ang aral na ito, mga kapatid. Dahil lahat po tayo ay haharap sa paghuhukom ng ating Panginoon Diyos. Hanggat hindi pa po dumarating ang araw ng paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo, ay mayroon na pong magaganap na unang paghuhukom. Opo, at mayroon po tayong nabasa o makikita sa banal na aklat. Una, sabi sa Hebrew chapter 9 verse 27, na minsan lamang ang tao ay mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. At dito sa Lucas chapter 16 verses 19 to 31 ay mayroon po tayong mababasa sa aklat na ito na kung saan mayroon na pong hinatulan ang Panginoon Diyos. Ito ay partial lamang po, mga kapatid, dahil hindi pa po sila inilagay kung saan doon ay mangangalit ang kanilang mga ngipin o hindi na sila makapagsasalita, mamimilipit na sila. Dahil dito makikita natin, mga kapatid, dito sa Luke chapter 16 verses 19 hanggang 31 na kung saan may isang mayaman na lagi nakasuot na mamahaling damit saganang sagana sa pagkain araw-araw. At mayroon namang isang pulubi na nangangalang Lazaro, natagtad ang sugat at nakahiga sa may pintuan ng mayaman, na hangad na matapunan man lamang ng mumong na uhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Dito, mga kapatid, namatay ang pulubi, namatay din ang mayaman. At sila ay mayroong pinagdalhan. Si Pulubi sa verse 22, namatay ang Pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayamat ni Libing. Sa gitna ng kanya pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Ito po yung tinatawag na hadis. Daigdig ng mga patay. Dito dinadala ang mga kaluluwa ng namatay. At dito ay hahatulan muna sila ng pansamantala. Opo. At dito, pagpatuloy po natin, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham, kaya subikaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. Pansinin po natin, si mayaman ay nakakapagsalita pa. Nakikipag-usap pa kay Abraham. At anong gusto niya? Inuutusan niya na isausaw ang daliri ni Lazaro upang basain ang kanyang dila dahil nahihirapan siya sa apoy na yon. Samantalang si Lazaro ay kapiling ni Abraham. At dito sa verse 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasak ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaalis siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. 26. Bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin kahit ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. May pagitan po doon sa daigdig ng mga patay. Hindi makakamuta mga kasama ni mayaman sa lugar na yon na naghihirap sa apoy. Hindi makakapunta sa lugar ni Abraham, sa lugar ni Lazaro. At doon sa lugar ni Abraham at lugar ni Lazaro at mga kasama nila ay hindi rin makakapunta doon sa lugar ni mayaman. Opo, dahil anong sabi niya? Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. Ano ba ang naging dahilan po mga kapatid? Bakit po napunta si mayaman doon sa lugar ng pagdurusa? Opo, dahil ano po ang isinagot ni Abraham sa kanya noong naroon pa siya sa lupa? Nagpasasa sa buhay. Ibig sabihin, ay marami pong ibig sabihin ang nagpapasasa sa buhay. Nagpapasasa sa kayamanan, nagpapasasa sa makalaman. Opo, mga kapatid, dahil hahatulan tayo ng Diyos na ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga ginawa. Hindi ka hatulan ng Diyos mapunta sa pagdurusa kung wala kang nilabag sa kanyang kautusan. Ginawang kasalanan, mga kapatid. At hindi ka rin papupuntay kung saan ligtas kung wala ka rin ginawa na kabutihan, mga kapatid. O sinunod mo ang kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos ay matuwid at tama ang hatol, hindi po maaari na magkaroon ng favoritism sa lugar na yan. Hindi ba makita natin, hindi po lahat ng mayayaman ay masasama. Subalit, kung makita natin, halos, hindi po lahat, halos, ang mga mayayaman sila po ang nagiging masama. Dahil kaya nilang pumatay ng tao, kaya nilang umutos ng tao upang pumatay. Napakarami magagawa ng kanilang pera. Ano pa, mga kapatid, kanilang kayang gawin? Napakarami. Sila nagiging gahaman sa salapi. Walang kabusugan. At sinabi na po yan, mga kapatid, ni Haring Solomon doon sa mga ngaral, chapter 5. Opo, kung atin pong titignan, mga kapatid, at bubuklatin ang ating Biblia, doon sa mga ngaral, chapter 5, verse 10. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kapatid, akin pong buklatin ang banal na kasulatan dito sa mga ngaral, chapter 5, verse 10. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang, ngunit ito man ay walang kabuluhan. Yan. Wala pong kabuluhan. Dahil iiwanan po naman natin lahat yan. Kaya nga po, makamit natin lahat dito sa daigdig. Kaginhawaan, karangalan, lahat. Ngunit kung ikakapahamak naman natin, ano ang magiging pakinabang po natin dyan, mga kapatid? Opo. At sabi sa Marcos chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano nga ba ang pakinabang po natin, mga kapatid? Kung mapapahamak naman, di ba? Tulad po sa pangyayari dito kay Mayaman, hindi po pinangalanan itong si Mayaman. Subalit, pinangalanan itong pulubi, si Lazaro. Dahil siya po ang dapat nating tularan, mga kapatid, na mayroong pagtitiis, pagkakontento sa buhay. Hindi pagsisisi sa Diyos kung ano ang kanyang kalagayan. Hindi nagnakaw, hindi pumatay. Opo. Kasi hindi naman siya mapupunta sa lugar na kung saan ligtas kung siya po ay gumawa ng labag sa kalooban ng Panginoon Diyos. At mapapansin po natin, mga kapatid, na mas piliin po natin ang sumunod sa kalooban ng Diyos bago dumating na tayo ay mapunta sa Hades, sa daigdig ng mga patay. At naroon po, mga kapatid, yung kanila pang alaala. Katulad nitong si Mayaman, naalala niya. Sino? Ang kanyang limang mga kapatid at ang kanyang ama. Na ibig niya papuntahin si Lazaro doon upang bigyan sila ng babala. Upang hindi sila humantong sa dako ng pagdurusa. Subalit ano po ang sagot ni Abraham? Ngunit, sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta, yun ang kanilang pakinggan. Sumagot ang Mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwala na kahit ang isang patay ay muling nabuhay. Opo, mga kapatid. Kung hindi nga nila paniniwalaan ang kasulatan ng mga propeta, ni ang kautusan na sinulat ni Moises na mula sa Diyos, eh paano pa kaya na yung patay ay nabuhay? Malabo po, ano, mga kapatid? Dahil pag nakita mo yung taong muling nabuhay, alam mo ng patay na buhay, hindi ka pa kaya matatakot? Hindi mo paniniwalaan yun, mga kapatid. No? Kundi ano ang dapat natin paniwalaan? Ano ba sabi ni Abraham? Ang dapat paniwalaan, nandun na ang kasulatan. Itong ating pinag-aaralan po, mga kapatid. Sila po ay hinatulan doon sa aklat o kautusan ni Moises, mga kapatid. Dahil sabi dito, naroon na ang kasulatan ni Moises. At dito, sa aklat ni Lucas, ay buhay pa dito ang ating Panginoong Hesukristo. Opo. At dito ay kinakausap pa ng ating Panginoon ang mga Hudyo, ang mga tagasunod niya. Pinapangaralan niya po sila, mga kapatid. Ano ang dapat po nating gawin na bago humantong na tayo ay mamatay, pumunta sa Hadis, ay masunod na natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil, ano po ang sabi sa Biblia? Doon sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Darating po, mga kapatid, nahaharap po tayo.

ang pangalan natin sa ang buhay ay dapat nasunod na natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil ipagsusulit po natin lahat ang ating ginawa. Ito po ikalawang bahagi. May mga aklat na nagtatala ng mga gawa ng tao. Opo. Wala pong lihim. Lahat ay hayag sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sa Ecclesiastes o mga ngaral chapter 12 verse 14, no po ang sabi ni Haring Solomon sa aklat na ito, mga kapatid. Sa mga ngaral chapter 12 verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama ay ipagsusulit natin sa Diyos. So lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, ipagsusulit natin. Kaya po, bago dumating na tayo ay hatulan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay tayo ay nasunod na natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dahil doon tayo magsusulit lahat ng ating ginawa. Kaya nga po, ang pagmamahal ng ating Panginoong Yahweh na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal na hindi po matawaran. Kaya nga po ang conditional love na ibig ng Diyos ay maligtas po, mga kapatid. Subalit, ibinigay niyang kanyang kaisa-isa na anak dahil ang pagmamahal niya sa sangkatauhan. John chapter 3 verse 16. Excuse me po. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan po ng pagkapako ng ating Panginoon Jesucristo sa krus, siya po ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Yan po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya po, sabi sa 1 Timoteo chapter 2 verses 4 hanggang 6. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Tinubos po tayo, mga kapatid, sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay sasampalataya, paniniwalaan natin ang nakasulat sa banal na aklat, mga kapatid, ng ipinapangaral ng mga apostol, liban kay Judas na apostol na nagkanulo sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ang pinakamahalaga